kise bar nga kay indok na sunga takatini alandonga ni na kere na kogul e majiram bayan Abu Tayyib donga gianni na jenna jago asugu samin kalan janga na duin arka dokel jam sunga gis e barafatami e bara Daud Adam Abdalla donga gianni aljanna jago bara Amir dogi donga anni aljanna jago e majiram bayan Abdul Karim donga gianni dogna janna jago asogis amin bara fatay nabi bang kise nesdi ngoresi iribanni radio samarin dara alye kise na lulato masatawre berel urre kwa alam bennes radio samar si lo idle bago alsi kwa kien si kogul iloling sungagi donga anni na asogis amin majiran dada bas maamal dogi donga anni nejenne inantara si jago na rimenja kise ka taw sungagis aldi na dogwel alang kise duindonga diele fago mera ma kisunga tagatini na mera ma sikwela na kundula na kawagiti ya nisikia njuru ngankaminga na kundula dog nagi kurokania alanki surunga si kutumo na iriko Abu Bakr donga gianni aljanna jago bara Usman Abakar sunga gistawa aldi na janna jago donga gianni sunga kalanduin donga di lefago bara Abdulazim dogi donga anni bara Azim dogi donga anni aljanna jago majiram bayin Najmuddin donga gianni sunga kalanduin donga di lefago asinga sunga jenga kese duin donga una di lefago na u najang jijang wereng deng tanggal asa radio samar si iribani iloling sunga gistaw aldi na asugis aming bara Yusuf dogi donga anni aljanna inang taras jago bara Abdalla dogi donga anni aljanna jago sunga gis tawa aldi na sunga gis asu aming al king kurobas ya na janna inang taras jago bara Musa Adam dogi donga anni aljanna inang taras rimenja ki kwambele tawagis aldi sunga kalanduin tawa di lefago bara Shakir asogis aming aljanna inang taras gago barnga al dorabang nabundul na kwakit al kienkonga iri kagingi donga gi anni kise bara Musa indalangi inalomba al kikang ditining marang radio samarinden tari jina ki na orre kwa ki dobido alfegel na radio samar leken konga iri jagiti yei kise nes radio samar se iri dweti na ye na radio samarin tari se fi asogis aming na barafatay namadok si doing aldi tabung ago na dok ille songo kirsingo di na kise ki kwel alang dayang orre bara Muhammad ajenna na jago donga gianni kise barnga aming ilong na duo ke ne ken kona kwa ba matinin ken kona skai ngana daila fo gulba wala gal nin ken kona irije ile tille al duo resinga ki gavalai la kim maran duo bidu kise ne ine fago anengi hasi ine hadir al duo hawale ke gidonga ini ba ki barnga kei na dog sunga masatawre kereli na barnga si belenga kawitia na mera makai dogna na kwasis kaungitia na kurokania ating gi ine abulong ba kise li dogim bulong ine namaz dog ayin kise na inwa kasmin alang duo din si tongin kwasi jaring walagal asang ni maja in u kasmin kisense u sungasmin kawaring enna janyingi ining irsingo aliyena janyingi tongin kwang janyingi dio kwang kise janyingi dio kwang ensi ki nama askamba sunga inalomba alzikia kamba marang janyingi in kise deng araina kerengel ba ki kwaranga kerker na ilole namado gwele nangingwa alang utka na futo karing iloring asang kilasi kalung janyingi diyo kwasi na dimbara si asang injalung ay tile na siye intimel alanjike bang na ziye si gerel na ay tini na ye indalang astimel ba atitongin kwa kayin ati ilong na
duo falling maren duo falling in takatina ba inna tong inden duo kang ina kai na amin idin na kai inwa ine indelin kwen tong in kwangi alka ine e rimenga a nyal giska warim mitil aluki abong a matini na kodogna mitil itriktabu sikousini a ina duo asaden yankwe ke walgali yankwe asaden aboke kinama da kwela sang in kalung kinin e jani yas e ailalon altakatini asan kanyinti wala alan kerel alan ina juaba ammo alan ina kwa balan bedelinti abbo yezin yinti wala gal abbo ina langa kwa bedelin asan ammo yezin yinti a ki kanken kwaranga ki jani ni e ki jurun ken kwaranga na ulido jani ni e lo ilale asaduo e kusekenga na jena ziara ato amin ilon abogenga na ye lo idlekenga na den ammo silu na duo kwela nan kura walga na duo kwela nan tan ki basata kida ki gavalai a akidi yasi kelma sin timba e banin jena samin en na ker ila loling na marang ila duo yasi tan a bedel malen den ammo sitan fa ji ila loling alji janga na zgara ne jisikol dul imba metili ne jisikol dul ne jisikol dul dem bedel a nama wala angi ne ine jwaba aramba baungi inang nama jawngi nama sakite nge nama injwaka al ara wala tile al gwele ngangi ile duo jisitan neska daraga ane jikitia tam hal inyala ine janyi indala fa ilole nka nama wala lang himwa e ji il tile ala ko dulba tan stari apajan alin jijo na ja kaji abbo e ide janas daraga jana e si duwa tamba maran wela nan jaw ngini je ye il tile il duon den bere hata den e nui hata den tasarruf a ye kies e sarifen gi na man il lolin fa wa ye binan tan so kan ati ye korun ken a wala ye korun ken a ba il le jidin tari apai kajal deng abo yang alin jona deng kili jaring na alin jingo ye ai si tema kele tema si na hal ile jey ma se tema wajal la fiya wala wajal na fiya ba wala dio e ye si a den jey mle ka ini na ai low so ke bu kwalen ilalon asan ile duo si in kwal ki gavale inang na hadui wala ina asan in kwal algis aso na hadui wala kenzi nes den dio bo hal na ila ariya si jundila na yasi kelmo fo yafi nas e hatta atinilo na duo keri na ki ke ila duo za ta da kes ge ba maran bele ho amin kwa wo fini ti kai idin na se dia ke dio na den dia ila kenji na futuwa ya ba den dia ila na maskai na futuwa ya ba na mako ila lon duo ila nas den dia ila si lio nas te yafiya alan jundi na futuwa inna waka ngeringi na mumin dio ngeringi jial den abojan ila tilal jijonas daraga ja indan somale wala tanis riker kay asan jiezi ila leso janyi kisenze na mawela lan inwa akit jijara si ila lolen maran jar kerke ne ila leso apai alan jijonas yesi jaring alan jonne ke birsingo asan jering ye den jeimde kastima na den kilmalen hal ne ye diasa ke dio wala den dia ila futo senga wala den jeimi la futo senga wala kain sine si wei wala kas timel ken jeimale hal den jawili ya der delfi kwa kerngali aini long ila long alan e la an duo ase dia dio ke atis duo ger bele kwa yesi ta wal il dia ba fingi sin si tei ben vina ma fingi tina kafi ayi duo zila bele ba ki injawati ki ila duo den ni kainan kami idin na ki sense dayin warre sun wangere banya kikiya nga fesi idiyo marang hal kiyar warre kwa kang usi kalunsa amolay nazike abolay nazike marang ki jari hagigi walegal jari sieng ilal diyo ngere nge kerela kerelsa din surigi mo ato ore duwa abe iloga na duo ila lenjanga na sigere lenge kabe stawa alisunga na alang ile sunga tabunjo na sang ile sunga jere
baraka be le duo janga al duo si jenne jumon na korole ana kusele ke na hadir jennes ila kusele jara marana ma junditani ajilal ba wala ina zamin ba din kusela aha soga kinar kurol ay sija ay sijando ina ma dalin ko ila ngai ba wore gwa alan abogis dalin gisi ila lolin kire lolo indin tari di amodok atin abosi e mungkin nani duwe ngwa abosi taka kusenga na bulal ba hidine duo woi na kakire na kengi si yeta kafi utonga kulisi yeta kafi e yero aboy na kakire marang ya aye kakire ya wajanga sinke diyo ngere na bo yan utonga sinke ne siki diyo ngere wajan fie na do kwela lun duo el na den kilikere ne yezi kataptan, ne yezi kila kianga liye den susurke, ne yezi wei asantaga ki belen den dora, ne ki, ki beletu len den dora, ala nyezi kila wajangale rang. Ala nye kabia, ala nye teye say asan sokotubukwa len wala yonker, wajakira keba ne yezi wei. Ki sensi, inang, kwa aba sok bisok inalam in belkene indeling kwa ba teye kindelinga na wajari mimba oto aba jene jegila duwa ban jumman na ki wudwa ki riming na den jarimo na mambasin eritir wori asan teljek fia mara duwa zias belen ba nama in beleng ka asa alung na ka duwa zias ama waba na ka altuleang lakin mara di nungi ila ingin ni tulea lai ba di mbele di njawe al duo kersi jawati ingin ni ji asa erijan diyo na wajanjang. Mara ila si kwa kula kebasa kiwele warre kwa. Kwa nyata kebasa kila uto nga si kiwele lolo. Ega yana ma mbele ngal tarasi kaba tarasi haddu igen. Lolo warre duo. Indala nga iba. Duo ali mbele ngal tarasi mana tuye tarasi aiba. Yoko josike. Mara nal giska wana inzi na amin. Awu neki uto nga si kagil. Namas itirik mo sa tinin kwen kousi nyi na ko na forengang erin kagil. Na forengang in sa songa ke kirey ay sin jumong asa din forre diyo ke anga ke waragal al din forre si duo itin si kojo janga fia ne ki kikila kojo janga diyo wajani nansi woyike na yeto yunga langi zisi kwa mungi nasi nduwa kerti kwa. Nama sawa kelkam nama kena kagil forengang ki yung uto nga ayye nga zi bulitia orangale ki dogola kerengang gudang korangale ki kwa kerengang al sekaititia ki dogola kerengang ki buli nga kerengang yunga si ka buliti. Wara duongo karrajo ba auna jang daki nesdain sawa kelkam. Namakian nesta bungkosin kibarayin habarapatay.

Bara Fattai, kisien se, bara Ismail Adam, donga gianni, al jenna jago, sungagis so aming na bara Fattai aming, donga gianni kwa kul al bel na bago, kirima na yin tawangan dak, sunga fagul, sogis aming, ka insi dongna stabung au sinti, algisimo alkuera lang e forrengan kirsingo a jari asa duo din tong forrenga sigerel e yala janga bala janga kala nya e duo biduo na ke bos forrenga ke a na forrenga le forrenga dieng e lo wala gal dieng mustawa a kerkeri matini forreke ne iti ile tile aye iti kanga kise deng janyingi kerkeri mingi fore lali apa yanga ilaye iti deng janyingi tab ina askeba tab sike lakim maran den tab ina lomba alki ila dorai inna fore apa tab bay jisi tab mpi alki ebang lakim maran fala kuriti ba alang iye bele fuya kelami wala din kelami kain siyas lomba ila erikasi namo kuala lankan na fore ting fore apa apa ngkirsimo fore apa apa namakie fore ila aljeni enga na orokuriti na he yani utongo kerenga zbuliti orong neki kwa kerenga racing neki kwa kerenga sky titia neki kwa kerenga ngorenga kawe nama welalang imporeng ngkirsimo jial iya janga na alba janga na ayim kan duo aisiye do walakia ki gavale ase dogala kya nama wele lang inwa kwe ile tille ye fal kuro gudi nyanga ki gen jarwa ma di gyalang ilong asan ken jarwa zi dok tulle jalung na alan si ken kasi tulle jalung ken utonga ne ken kwa kita se ken aititi ne ken kirsinga a kai nan ka ngamin sunga ngereng idi na ila gijuala san din kwen ken utonga jalung na ken bahama zalung na asan jie si jaring lo idle alye dele nyoke kenga wala gal alye si dele kojo buliti yengi. Uredo. Jari ine kise nama ingwe lalang ingwa kidora budde ato kwa gani kiendola si ingire nkawe wala gusi nkawe aba den kwe fanya na wei ngamin den wujilo basi iwel ingwe alfanya nga beledi si angin udila kiene si juru le tulla kariba kwa denga kai muki den kwe alye nyana bele kusekel ami ya kama duo tani ya kama zi duo kwa jefya ami ngela aletu dola dinga kirsi nga ba muki nankiri na unwa ilole na mawele lang yung wajal den apu janga na den kili janga asan ji jalung ay ti le na din kwe yasi kuse bulan dole di ake ngan nin jige sin kwa ba lakin marang ila din tari jal den apa jang asan den wajal si jalung lazim na den wajal jalung asan ji yasi jarin na ahli jenja wajal ina betarang wara kwa wajal waja kiria waja dike na waja diongi waja dakhili lazim ni sinji ila sijalo lazim magi sin dogala kila kwa asi yenke koja yanga bulong nobo gil ila koja ji yasi ay sin jaring idi na dola dinga kai nga ba yasi koja sunga yanga liya ba apa yanga ba fingi tina sike nga panga sin bereng ilo le nga gis kwa kasi koja chika yungi bi alba nga kaba yungi iloling algi kasi dia diong kuriti yengi bi alba nga kabo yengi. Halifikira do wala kuyin na ina nkawe. Kawangiti ala niki nga panga si lome nkawe. Jika si kawanga zara ba ila tile. Kanju nina ka oto sikia nga diong erengi na ang. Kanju nina sika wajanga ang diong erengi na abu. Kanju nina kasi kimbule. Ile duwe zi kansi aja, akansi abu haba. Fajari, kwen,
ina bamba de lin jwala wonus nuin tari an en nu anina ami na ma haddu lolo jare kininge oto aglebi andai borun ko abi jiono jono jiono jigila bagisi imberen filanal wajani mindio pirangasa erigene bo hai pirangasa juru kenes arridin tulaiba hai filangasa kake kinkul kange idi ne dio ngere wala gal ile tilai e lo ne dile jari ko elini jigi dora dok sigara de miningi sense numa yinkwel ji aranki koranga kul jari surti dora dok asile ma sanga jaba alang injua alang jennegi dora to jari wala ari to kala nga jegil ba ki dora dok ne jinjua yani ji lo alan si jangar ne kulle jang e redin tala yana ji jona reitari yana zel ne janina ami nan din tala ya asin ya si jaimil kabulon nan din tala yana ji kem ba ma si e jelum ya ay duiti nan din tala ya alan ji ya si waja ki ta sediyon renke na si ko je jafie alan julo ngul din tala redon Faki sense ine radio samarin den tuske na mo hidi hina undul na se nga beleng asan kiki dora tok ta kay yakin dalim ba wala san ki dora to kalgin ba wa glebi an to ki buski dora to kalgin wa han katar kwa kayin baki to kwa kayin kan sunwaye nga baki awi kwa kayin na futo kirele yalan si gudin gen songa nga arti na kwa kayin na Imbere asan gud nanin di injam na jawale futu harin. Kwa kain ne kila ngor kulki de ngai babon wonis nuwe na mi kaldi gila duwe gila jari hembe kyoto na ma ilangi na kain jure nga na kain ammo al kuritia ammo abaki kali kuritia kalis kain gelma ara ngoto jumana ammo kena sabiti nes kaliya ke ba kalina ma ka kai kali kalina lamba alkali yani ye kwasi kalifilala kali namas kalifingi ti namas durtile atto ammo aji gudfia nani jumones kalikil make kalikil makai idi ne jia den to ngwa banga abo yi balan ki garbo yi ne shajjan bayi ne sin jo ji daran ki kila kwa alba to jan tagalan duwan da bunjare na jirsimo tagalan din sursi inje ka asa qur'an ayyori ne jure duwan bi karo galan taga nalang ilale sunga azatu. Taga jiaza kurwa jang, iri ila alkuwa kulka wengi jialan taga jawo ilale sunga iri. Kain doga la bizat kurwa ina wakani bati keyage adike nige. Bizat ammo si nama denja ili nama kwa nama kakurgidia, nama kalizari yankawe. Ji insi taga anjaba, hai ji inanjang, hai ji inanjang, hai ji inanjang. Kise atto jagil kwam borun okerngalia nani jumong na amoke nani borun deng den den tari nani amoke nani yani baraka wal bangisin kinziki ki solonwa wala zanki kwambelewa lakin amoke amoke ne tahaddil kanya ne imberin yakwalon borun tabuye na amoke niki kapanapsu gudi aljijana man jiones nes iso jage dai mboru asi kan so ngwa kai na des ke mene ke iso ka ge lakin iso e badel limbal ba gare anja bu ne jenes ton janes to bujel la la iso del lingara yo amonin ke ne iso afia ba san age maran kilmon futi min de nyan ton kauli je zan kilmon futo jang ne jiddo se ko un to buti nyala ma je biti ba tabu ade katta buti minya abi ba ilan bagi gila ilan bal bay lawal ka bisi bagi lo kwa kay mungi nan ta buti binya ja biti ba nay mbereng katta buti bin se wala abi ti ba maram bagi ba sin kel ma ke duoni ke ne ta buti binya biti maram bagi sin ke ba kinama ki wudo asin es kergera ka ba dai worre
nama kalila kalila kalila kalila kalila bizat iya kwen iyang iyang kwen den jelle nama kali kurgol ger kali eri kera kurgol ba ato iyang kwe imbingi ya nu sagan jumong nasiye man ning indering kal welalang inang in wala den surle zata za man ning indering kal welalang unyungo kal welalang erit a alferdei na duwo diga fiya ba asitik dayin warrelin lolo allaye na fiya juru na gini marang ilaliya din tari alin jija alin jijjonyo wane din joro si jina shatenja ila di le stalin ilaliya tani lom fiya bai kurweni eri lalaya jidele jo yengi na bai kurweni na maja marang kisense au nagin utan wale futo karin kazalik dogola kesi baki za kirbe pwede na nisin erigenen ina ga ina vyana mas fukami ele rino mo ken runyin den dio laba ni fagona khalas ya na men gwa kadin zi wa asan sa kinil bala sani ne intine ina a dogola ke gali man dai burun dogola ke kulniye kwa sinan burun ke ngale ke ne sin den ya sa kwa ne sin den ba sa kwa ba da kulni na lo ke rge kwakayin niska alu nisin ila diya si diyo bau na mayan berin kana ma nin an na usun ila duwa si ina san haba ta ji jara sa din wuri don si dala wala mana jarin isi jummansa na si jiya jalni yi ba wala jalni yi sana jawen yi ba kin kul na makage na ma ji wage anan duwa bi duwa den suriti yilel wala jilel asan long nama nani anan kayin amma si kali kurgali nan kilmangale nama nani anan kayin abonga jure nga si kurwa kan ba na anan ke nga kerel ba lo nga kerele ayen kaluengi duala ke bana sting hagge ke wala nas e kurwa ke anan nga nas ilolen ker ille ki ille jialden to yung kwale jang in u nama warre sing nyetti ni kwe ruba via na to abu duwe ne kwa san jango wala ki doro bude ni ki kwa al kwe la lang king kansi taba king ni kwa yu na den yiyo karang sungwa nen tabin ki kwa nang oto ay baki yom tok idi na ari in runyo na kwa anja yunga la runyo na ke na apa yunga fa orre kwa ki se kitari a pas iri kang na kwe la lang ka Baran jidin suri jingwala, jidin tari ni nden tala. Di la donwa ke. Duwa kere la donwa ke. Jala lan duwa kere nespiwa wala jijwa lan junyunga na jija. Na ati duwa kere si jani nge, nani angi ya nespiwa. Ati ilo ane jija wana junyunga. Denti nini, al jija wana junyunga, alang ila lole jago. Denti nini. In jinwe na kwela nan duwa biduwa den ti nyo. Na halal jan, jala nan duwa la. Na duwa ti ere, warren gisa orvi wala tongyong kwa ngoro. Ati duwa janga la duwa si jane. Duwa ba ela tongyong kwa ngisa orvi, wala gis warren orvi. Mading akit kamini kwa la ngayali galibe si jagi. Mading ng orren zato si jagi lideng waja kaya za eke. Liana makafia, na ma bunga na yung kwa anang tono yung kwa si jagin. Ki sense ure kwa in lo leng abasiki duwa ka wala ba. Wala kwa ang jano uwa mbiya ba. Wala kwa ang dilo, wala dilo kwa ang leng jarik al jana jarigel jisi wazi mbiya ba. Erita birangin jisi pulo seja ilom vile na sanji jawala na jaya ngerisi. Ajan ba kulu mana jan ba apa jo wala ba ji lom fere se jan wakilin jan dele ne si jiwo aki dia ba rankille ki se wordo in ki se se ka ina olu ki dai worre anan ki indoraka asan kaula
نو جا جيت كجيل والودو جيت كجيل كوجا جا جيت كجيل أسان دين ورجمون ولا دين ورجمون دين ورين قا دين تونين قا ندين دين دين وجا إلى ال دين تونين قا نديو كي نجي جوالا نيسي ورجوي أين سينا أمين وجا سورين أيبا ولا جاري فارين أيبا كاتو matinin ide ina rimenga marang kise idi na dayan wore zikis kalon abaja na mingi la faal nda lanja mungi nani kwa ngangi al dayan wore ina lore nke ayye na ka anna wajanga diyonga la zirsin kwa ka ina akima ke ine matinin de marakurul marang ka ila nga irsin ba ka waja diyongi irsin na wel balang en rimme nga san duo ker fala se foro lomba wala dai morem bele se lomba alan inja asa ki ko ambele indala rimme nga lakin marang duo se dai morem bele zilon ne dio gori ne kenes kela akid basil lon ka hi lolen ne irsin na kaines ka gasi da nan dele ago lakin udo nga ati ingwela lan alan baden ka ai duori ina so ma baden bi ina duori gal duon baruke wal jija na baden ja wal di mbaru gi jang na dim baden ja ila no alam bi ko o baren ka iya na banas berin ne mbwalan imbam si kabun wal duo to gina ni hin kwalo lo kai imbam si alan kabun na di duo to bawa den den tulene den jiti kanin ni na di ko do baba den jiti kanin ni na den tulle kanin ni kina mu kujjere ngare asen ina ngere ne gagin kale swegin kise wore kwa imbere sunwa takatini mungkin dua si den si miwa lombana ina kwa bal takatini warang abu duo kya nas imbere ng den tulin si luni na jari seng leng kweli ngasan jari seng kera duo gersi bang ilole kureni kisense wore kwa insin irsin na doktani asikir doing sawa kelkam idin ne kise oto wi ngam fara ka imba mera ma na ma abonga e na ma ila uni na ka ditini ngam na ma ila ngi na sawa ga sunwa kelkam alang e kain si beranga sita ga timeng a na kise asogis amin bidu galen taras bawuti na rimmen baw ne iri bagiti e iran sabba sunwa gis aswamin e namaz do asikir sawakil kam namukinga.

kiborai warre kuwa kise dayansi sa wakil kami ini nama barnga keying bara Ahmad tongi anni sunga alanduin donga dire fago ajjana jago redi samarin tuskele asogis amin na bara fattai bara Abdallah Sadiq dongi anni kalanduin donga dire fago bara Adil Umar Usman dongi anni majiram bayin Adil insi email alanji tarazang na kusenga dintuga keying lo bilo idde ne jijang mulo sikirel aylam binga si jano orre kwa nyatini kweng lo kidle albi bang na barunga kidle albi bang alan tulengan diyo bang na kusenga dintuga keying in aldi oto kisense kul inang alka angane irtinga bara Ismail dogi donga ani Ismail Muhammad donga gani sunga kalandu indonga dide fago oto nde mbele in Kasmin Kasmin in kisense oto kawela nang ingiswa alang futo karing duobi duode ntongin kwang ereng na sunga ngereng dok in takileng wala in asanga timel ba alambas delin kweng imbele njari alfalingi marang utonga ke ne jari dionge ne dion walagal utonga ke lal duo ki kelmas dio bo ne ki jurus bo ne kelale afua inia ne makwel alan illolen sunga futo karin asan kain alasi kuliyan kerel walagal asan ki koranga kul kerel na ki koranga dinga raki singa sa kindel ba oto ki sense ko kidal dam buru dio ke ndu hilla uta sunga ke ne yanga sibulitia jani long ne duo ilalen jangane di dien karajanga dilon si bojelo ne yanga si kien afu an jingo ne kien uta kira jingo ayanga si bulitia tulle malage jitin halage ayanga si bulitia alantaga ujana si yanga si jaring ne kien lo idle jaring ati jikul taganja umba abaden kila janga ba lakin marang sunga tagatini alan si ji yanga si jeren alan jilel loma kilale alsi ye jige sunga ke adele ni kwen dorato gin jelde wala ngas gelel banas in jamin adjuela namba deli ni kwen jingo biso ngonga sabang walas bamba na abas ga yen kalduli yen do ki in ice cream ili bangi singa ngu jia kwa mburu wale jang na kwa mburu wa kaske in wala kaske in ba lolo dokba undu langis dilombot ilanke lo angis in kwa al songo nga wel fa awuna ka ngine in tulinzi na jwengi in na mahabba kain kilmaling in ka asang surunga si tamine ki kwaranga tulenga kau na alang surunga si ki kwaranga tulenga kolung na maulo dok ila siku elki sense saranje banging in yingo dinto ngin kwa si jia se jere lingi deli ni kwe ngasa ki dorato jere lingi wala za ki songo lane tala ina ini na utong songwa ka ina yeki ngasi denye ini duwa ninke ati ngin kwa rigwe nama tine ini lakin maranjwa ingi asin keba dinge ren ngatu denge lari doba ho enga fa ato orre kwa auna ilosi songwa futo kai auna ki kainkil manga na ki juru nga na ki ya ki ki jeima surunga si inkoingi ninalgi lomfi kinga si tewa na utonga ki neye kinga si ini na utonga ki neye kinga si dieleja na sunga tekatini alanki diele kang iloleng auna sunga kaim na auna karing na kagil ilosi sunga kise bara Adil umonsi din lo ina gidere jang daim boru dio fugo dio wala fugo marra dio email si alangi jisi lomfi jano alangi jisi jabal ja ke gavale jabal si sin une lomfi jano jisi kise dilo ila le alji jang kise nse orre kwa oto onde ngaldi nyatini kweng in sikenga na futo baring duo bi duo auna ki longa leng futo karing na auna sking si tole kaim forengang ereng yang kwe jigar habbo na kain toya si dok auna futo kerel diele dele ni kweng inalama jwaba inal apa yang wala gal deng jirgi ngoki ding alang ina lomba alang ina jawriti ba
induona alto en aloro jirgingo lo galan ki joini ya sanye in iwel aljimin kilman diyo yesi min ki kilman diyo joen idina kwa ga in ati duo ina apa en la den joini wala gal den ihtimam diere wa itin itifiniti hata din kwari ngi iya masiro yesi ense une kilonga len bal ka sunga idina intale wore kwa kese jabas din to en kwa ki koranga kuljeren lonfi uto ake ne yekin asi diele wasenvia ingiswa dinya sine dimba si alam bugi jaw na alen yawasi songa juel na duona de nya na demba si bugi fi ken ayenga del dile alkeza to songa suni e in lonfi ne enan kwa kan idine ji dinya sine dimba si songa bugi jaw wore kwa ilosi unus kumong na unoto le karin dele na duo biduo kese dilo ilal tiji jana ilomfija dele ki bagike ruwazaba. Inaka, jia kwe jang, jibas iya na ba jang, net kinsu utuwa jana ilomfidele jana ndele maseta ure jere. Ji al ba jang, utuwa jana ilomfidele jana ji maseta ure jere. Ji al iya jang, lomfi iya huwa hebe haba, kit utuwa sikene jisi iya ilantewa alenjikil utuwa le maseta ure jere. Lomfi iyan kwe gifia duolen idin gifia alan uton ke ni jidele mo sa tawre yeren alan ho ajundiba idin entalay din talay din ya jia iyan kwe jan din won kwe saba tala mubashir lomfi bay jiti ilel afingiti balan den yesi iwon lan den yesi ile dale ile ni jile ni alje itiskan skinyan si yan kwe nyaba kazari won kwe bardu sare lomfi dingi nyanku ingo fa utawa kai neki inan ho watanga itanga kulu marang lomfi den te bu utawa to lenga lo utawa apa hajarati kilasi ne jana tengya kai neja fa e ke insina ka lagi marang ki dora ilai ba allomfi ku el ki den si fa una ilale ka ngi sense allomfi ku na yeja ilale songa ka ba ki diem bagi urre kwa alan surunga si dinele kojajanga skaba zenine iyankwe mitilgisi ngaldo ki sarang uwe Ibrahimin deng yankwe deng uwe nkwe si shidane bagia fiyengi ba kemkwa na teria siyengi ba gabli ya seka yin nes diyong nes kweake yin ba bang interi yin duin seina naliagal alsi alonfi kwe ini matining kamu tak kita matinin dengan kuemba teringi ya kaman sing keringa maran dombolele irim mengenga sekeringa nendian sini teringi ingeri tiapa in bagi nama si beto zado kain abang atuarik asang gua si korai ni waragala sendeng gua si korai ni karahila ki kurunga u nes korai ni nakarra ki kurunga u nunti ide enda landara ki kurunga jawreti in bagi kian korangge bezat iya angkuah auna bagila songa keren dagu angku ejiro ami lona iya angku kene imbagi sigi na ini ina jawaba imbagi alho ilolo lomfi jaki uto ngase lomfi ken kita ken dombora leri mimpia auna king na ina njia ni na iye kwa bara fatagis ami sokto leke nga bara adila sikir jenga bara yasin bara yakub na asikir do jenga yakub abdallah donga gi ani na sokis ami namaskai ti jainga tulengale na soga tulengale kiborai na barafatai kien soga tulenga na jainga tulenga lomfindendonga kiborai na barafatai.

Judas Iscariot amas lumping kwesi bot arandu kello. Mark wena ongal dirsa wenga ou na ou. Le wenga ou na osde ninjagil. Judas Iscariot namas kilma sa songa toke kenga. Ye nama lumping beleng ortutu denyanga. Nama yungkwa ye alan si yanga si nyingi. Na lumping kwesi kea. Yanga si nama kilma sa songa simu ini. Nama gisa wenga iskani. Judas nama yungkwa ila al doradi kenga alan lumping kwesi keng gare masi ini. Ide lumping kwe namas longa eri it al Judas piengi. Gudin jawli ndora nuin jaming lole mark wenga ongal dersa wenga ou na ou le wenga ou na osle ninjegil. Lombing kwe kikeng kerijulo kwang. Gudin jawli ndora nuin jaming lole mark wenga ongal na wenga ou na wenga ou na osle ninjegil. Lombing kwe kikeng kerijulo kwang. Nama kilma simo kainyi ye nama kainyi nejagi yin baik kawengi. Aye bi aye Israel ngang kwa namas injagi nge longitial. Nandok ilatine longitial ala yeng mzir abida kainyi. Asa lompi yangasi jasipia alang yensi mzirang. Lompi namas Israel ngasi yin kwa alang kwale nga di daben kawa. Namas kieng tongale kewa kuleal. Lompi namas ki ila surung dora beto. Nama mazri nga di si pui marang. Namas ki Israel yang al abide kaini ki kien tongang dora beto. Israel nga namas ki kwale nga kewa kufungul. Lea mazri nga namas Israel nga al abide kaini kundie nakienge. Ide Israelenga nama ayebi aye nama kwalenga daben kawe. Jagingi itle alansi yangasi longitial.

kaŋkel jam kwa na ete inenin kari namagal az gerkela a nas aldi gerkela na deng kirtu na ki kerek ba inkwel a alangi binga zikil masi muge ay sa kaŋ aldi akel bam na namagal az gerkela nas kaiti na inenin kari namas az gerkaiti

0: Baila tola.
1: Eh kain.
0: Aisi bonga.
1: Kekire.
0: Kekire sko ngaba.
1: Hawa jage ba.
0: Abas kusia bamba.
1: Lalo kusia ge bi bendere.
0: Egel naka elye.
1: Eh.
0: A daim bele lal kim kwa alan daim to nguon tong ye.
1: Eh.
0: A na ma to dile era.
1: Mm.
0: Ege lalang ko na utkana kien kwa leko.
1: Eh.
0: A na ma bayen kabirle ko.
1: Eh.
0: Egel oto na galu wuada min tong ko ye.
1: Eh.
0: Alan daim to ding ding ilan kirsun nguon tong ye.
1: Basunga domi.
0: Eh na ma ele lang aikira ka marang ina jwa ba ye.
1: Eh.
0: Asan korto ke jamang.
1: Lala juni no korto ke ajawa.
0: Tina keba.
1: Eh?
0: Tina keba.
1: Eh?
0: Haunus kaula.
1: Eh?
0: Na kona gal kagil na ne kabir gal tinke musinga saswage.
1: Eh uja.
0: Aba lulla ki ba sangal bam korono kumuna keba.
1: Lala ba lon alan ay kalas ko saka bodo uno ko.
0: Eh ko bat.
1: Eh haddi.
0: Eh tabun ko.
1: Eh.
0: Hmm. Eh kasa tien tur sulle jaldo.
1: Eh yang.
0: Eh. Eh tur jaldo manin dio kay.
2: Kinge ke laure.
1: Aji wo.
2: Ai, meran dada tola.
1: Naam.
2: Na kal jago tabung.
1: Ai ki ko udinga kan.
2: I bago.
1: Kela ya
2: kai. Dondi ngi bago ki ma jiran bayin bang.
0: Ki ke tu sing.
2: Bago bat kin man simmi ngi ngi.
0: Eh na bendere nya kai.
2: Kekire kan.
1: Koi sa bamba.
2: Kekire kan bi man kekire ban ku dia kiri ngai boni.
1: Kekire kan.
2: Ki borai.
0: Ku sia sam.
1: Ka ba kela to.
2: Hi.
1: Na mai ko alan ken ne kumuna ila u on ton ko.
2: Hi.
1: Na sitting kai ngudonga kering kawe.
2: Eh.
1: Idi na jaimba ki lombim bele.
2: Laki porai na porfatai.
1: Eh.
2: Idi nguna kabai ngwamba al ki kemasi mu yala mbadu en tonka mungi ne marra kodo.
1: Simu ina kago majira baine le. Eh wa da min ton kago.
2: Yang.
1: Na manin din de la yala idi ne aki bas de la kaw.
2: Ki porai.
1: Eh
0: na na makel gel ye. Ah dain bele la krisi ngona madeli kilong alanko.
2: Yang.
0: Hmm.
2: Aguo jaila
3: ye abi kinge
2: egel wo dol bay
0: ikang
3: asoy nakal tabu bawo gel
2: kela nyeddi kela
3: e badan tuzu la kain sana surin bat ete aska wala bamma
2: e
3: kain sana surin ay bolisi wala kalang way
2: la ya kaulisi non dangi
3: e
2: kaulisi gelo
3: e ban nu nyure lal ba radi amam
0: so la kam bamma
3: e bat bolisi ne bari ton dieng
2: e bat ka go kia
3: e tole tole
2: bat ki bore na dola tong mandi dio ma ka kirege
3: e bat ka kirege mang
1: e
3: ko se aska bamma
1: e
3: bat aji ali me kal ay kal ne njol ngi na da mbiri sala janei ay jela eh jela so la kan yete man
0: ki ka go
1: kan ki ni na kombas
0: ay gira ska ba eh
3: galay ba yo
1: bi barnes ka yela kala zilo ne
3: si ka tsine
1: zela eh
0: ko sia ke ko sia ke ni to la tan dibat fale jang ay gira jawba ay
1: so la kan bu
0: ati do di na kel ba ngwa lan ker ba ngwa ay long al
2: bo ay wo ki bo
1: ay ni jela bon
0: ay bon
1: na mas ridi

0: Egena men ko alanda en to ngun to ye. Egena men ko ay gena de dilene per ka nga alanta ra ngut ka dok man. Na tonga le kilo man. Egena na kay ngun ke utu ngasi ka una do kirsing lom fingin. Ana me idi gena ye na ska wala na tolle le kiyo. Egel tilla na may gal ye na a kel na a wo ke birin tonkel. Otonoma na may na asana gal dile kel na makwel alang ilang a kel na dai ngun to yin kirsing wa tiri.
1: Tolle bat ba.
2: Jamali.
3: Ki borai.
1: Ak na wo del din tibo ka bagali e aba ki kera ka bae ki wala jeng asin ka embassy mo
0: e
1: agen na no mara in kwela ando kiden do mbren do raye
0: asoi
1: na no in kwela ando ki ken do ma kwan do rema aba ilonas kela sites ka ki ken man simon kai mara ba kela nsi kela nsa bakriya kello a ki bon ko singa la ken di engela bel bat gi songa gi simo nga mang ho du kundu nas kai titi na won tom mang e alan kai muto ha kit kelo ang so te bon kwali ki kote
0: ha egel na gelie ene do gel na kan kan ni gel ye ye atay ngana makan ni alan kirsingo ye na al kayin kan itin innan kiringi ji wo kabir ye e gel na makwela lan idin kirsingo ye ye kikin iwra ngasi ye na iwa ngasi ye
1: na nay
0: ay sin karing
1: am bundi banas leila dik kel kam ye in skel bam leila ke
2: nan jamali
1: namal yako
3: domi osoy skolom fedwing osoy skao
2: asoy skao.

0: Asoyi ke bɔra yen?
1: Amen. Asoyi a sɔngɔ domi da leilan na namado kanen mistabu masotka a nakwe alan ko alki inkwa alan a dain dombure kauli oto namado dombure ke a na murgus kariya na kanne alanya si kauli a na yesi ardenka nama den sangal a wayinga awulai na den aya wenga ongal na digle na manin ko na wenga ongal na ongal le kago
0: yang
1: na maka nela nyasi ardenka na asal mba majran ba kabir e kaisa ardenja
0: ke boray
1: na kagil yellom fi ilole ay gizrising alki kanni alang idin kirsingo aliyei na kanni sursi ay sinkaring o kanyo kengasi ay sinkaring ni na al iuranga na iwanga na do kwa kital wajanage na kwa kit ala ikirage al otto yei na kang innan kirini na kwa dinga legal akayimba ki ayininka alanko na na kayin otang sikarang alangutka atilo na kayin futurangage ate kayin otage ayinin kerengel alangutka na kayin na sursi karing ay yones arat na ildailon si ardenja ay na stulengal kelkam le anama kona kagi
0: ki boray na borofatay ine na mes imbeleng deng aya wengonga na diglen menkwa lompien kwe al ongo le matabu inderen jawi na jagila tabagila laldele kwa kundila na kien kankinye dia na adillale na makwa burgwa kwa songa kain na kundila na din kien burgwa karwa asang iuranga na iwanga sikania ila tile na ma'allan kwe ela mari nas karaba dok ye aske baburgwa marrakien ke la sakenga na ela dellin na illaji alien kai na kai na kulu ine majiran do kwa no singa gi ma yana ko in kai nan fi ma majiran ban sin kilo no sin kwa al sense na fi ai sanwa in deng itin asa el ya asa kya bana el itin al ini alkin kwale songa songai asa kai na kai in bele na magis kami bat ma pirgen pirgen in na ngis beleng deng ay na ngis beleng al kin kwa kundile ne kiyem burgwa karwa asa burgwa kai neye asa kya ba ita kila al bawado na masela na din jin yal kwa kin dia na lumpin ko ene make majira kai numa spirjen kawe gi nyangi ni akayel nimpia man ko bi prijen sababu.

0: Deng iti nasa ke bana el alkin le songai asa kain na kel na kai.
1: Eh lom di kang imbelenye.
0: Eh.
1: Yani real si jang.
0: Eh.
1: Kira kwa yang asa kain na songa kain.
0: Eh.
1: Kasi songa tarai or songa si ngasi stop si alang ribau na nas kila songa le na gisempia.
0: But.
1: Marang ila iya asa ke bana nas iti ila nas kianga. Ila si min dengil mendio. Idi ne keras kebal den sursi den tebu ide dele a kojojaswi na dog den en pakiram fi ne kida lala ye ele ti la sakya bo kul bo na yana ma den ken ko fi ne wole riga mara in do asa songa ge ba em lo in kunum na zinen tebeji aba den dio kam mi tok aldi asam ba na gisengi na na ma ila ngungi na ila na kunum in ken kan gal mi tok le sial dual ungoide ye den kilman dio kilma simwa bana na al kwela lang na al al ini ki kilma simi ngay ni ba marang lombiali kwa inyang inal kin kwa dinga lesonwa kan idin ne ye ki den kilman dio yani kilma simo ke ngaye ile risi jarte ngina me ila ngungi na lombiye na mbere a ki ngati ingina ngis bar ya ta ngal wo geren kwa al kan nin kiri na kiro wasan kwa kir ngasi kanyin ki kilma simi
2: egan na kidik dogi kasi kapas longi kabala iwo kerenya
3: tabunje
2: kidik kasi kapas longa in wale tin dok seje ile pingiti songai kanin donin kenan songa ke mara wole seje asin ke songai na donin ke basin etirike namus wole seje ke na lo anding bas londo gal longa diang ele duo asa seje ke in sabang irasa ile dombore se illa gutyal al dombore matala ke longa diang belenye me
3: matawa den sangal wen a wen
2: pakat jamingung iske ngala be mana jingung iske na jaminduk iske ngala bemba al ila do mana mash longlo sa ila lo si tarifi nando kidik ila lo si tarifi miranga na si itir jaying na doke na sa kebe dokal bajani
3: na kazi kadok ine na modo lori ke ni na al dok dato le risingo ine a kabir al majaram en kabir ardem pia tulen al ardem pia ingis imbeleng al kwasu ma kwa kayin na kawaja kayin ire na kele na girsa kaye marang ila lole man a alompin ko ine aljima man bayan kwa alsunwan sunna ila iyai naja
2: ya
3: ine ne me wel alonkin kwang a kinal ka hojas muaki na sa sunwa kin dran yani ine embel ka hojas muaki ilole ingisem fulngiten kin ka hoja alkawrtin aliyen kila kin songon kala si idin kai alsunwa kai alan kwa yinsi ausayin kin ya a aliyen gina girsa kwale sunwa kai alang kwa yinsi duwa kawa na ina longa bale in kawrti ngi alang ilong aliye mati in kawrti alom fi in kawrti asan yinsi lom fi duwa pia marang alang kwa ngila kwa ngungile a kwa yinsi tawa kal dul na yinsi kengil dok aliye ngena kwa le songa kai inna yele ni ina dok gel na ma dok itiri ka ngito do alang ingu yele alwu ngwe a pingi nas engwa sunga sunga albe inye na ja a nama wele yido esang ilosi tulle karo ki ka loso makena
0: impirje tulle so
3: nama nakilese kuma kwasi ajima ba nama imbelengal bakila kila kila
0: riala okila kwa okila alkindile so akil kwale so agal so ngaka
3: abakin se ka tulles katko bandeng ratu lekere
0: imbele ka bas ilong aisa imin kin kwa asa kein wala nyedde koro dinga kabe ba san kelana kinya kan dinga ta kabina dinga skin na sai na makin sikele na kai mara ilaya min tong na aske bakir bakin lage nyedin asa el na ini na badlon pi ereng sai alanya ina ini mara il kila dinga pala al kele na kai kan sin den kulum pisi wala sing rala wenga uke
3: na do
0: men kwa ala ratok abu
3: na do mesin lo nyi
0: na we kila no ndi
3: in mesin lo nyi kin al kem kwa tangage ki kangin tubuan nas el al ne kita ke ba al kit gal yakwel zata nan de ilong na kele tulenga kwasi mati asing elba
0: egel ina na mat iding ne gi asa pellet ajaimba ki en kele asa din source sai gel na kin si jani al iuranga ge na na mari nga ge na marji tong na jem na donga zaimba na induo asa el na ini ye tong pisin sike
3: namas dog
0: namas ya bawle nas el na jaba
3: dombro dogis impulngi digel illole ya zata alkweli ya alku asa ya dog denkil makwel marang denkil masbara si awing ya
0: egel nema ene lo kanu man si ayi take ye asa ke ba pellet ala nyesi ani inne nama inne langi ina nama yene kinsi jala idi ne kin kwa kinsi na kele na kaye mara ye pelle das ke badem bay langa nama nyegere ki la ja
3: embe si lon lombi
1: maran kasi ro bay si lon ki duin sa bangere nga sa asa erringa lombi alvin ne kilmam den dio ngere njegile do yani nama ay jegila inya ase kenga nina la gutfalia ko ba ase kenga ne en nyetini gwenja neal ka wari nga waba kikil man siminja na den kilman dios are kenga lanja maran kin kwadinga ase kayin ne kele ne iti kani yani yen asa al kani na al kawritengi higen kilman ta ya kenga ba kangi idina nungi sorgain nasi long alang jana si long alang ajaba nama au kenga na ileral si gila jaw wala galal jana ki kilman dio jang di jazi ba jagil yani kwadi akain na abanya alang lomping musik le erija yani nasi ngike basin bonke na urgurin alang itti ilarang na wala galal ilarang al tulaba na naja
3: ila kusegwa
1: kusegwa
3: na birnya kwang
1: na birnya kwang zena ya maral lombi ay kwaden domborele in kwa yani erial janni alang ila si jani al di sa songa juel
3: al din kil malek
1: al din kil magena dog ila ya si jinje ma tulle
2: e gen la kawa kawa dog ya ila dombare tabu kwan le kan do
1: yene in kwae al janni
2: jago
1: al janni ila duozi ala bal janni aye si lombi si ne janni za ya nama ila wuina en kwae ila rijiti al janni jo dimbar si janni al jelu ila dimbar si ala bana janni
3: kasi do be si lontel la ala ngi tirte wani
1: e jago
3: ya ne al bimbo al lombi ko lalan rintu lento leal din kilmake alan yesi jani nina kale a nina otto abajel na jegila musa ngkien dien bulileal ke ngaman o kwebi kwe albikiri anangi long na kimbe mangi ilabaye ne lompi sikadia ne eji jegil otto kwe bikirin dien joyi ai si long otia esaksi dok babikiranga na ma lompi ingwalen del sikawa yi ine ale lono du ribiri itiaji kidinki limasa songa jwel abay lono skilma songa pisa jamba ale ji jarang na yesi pa jarang sunga taray inama ye allompi imbeleng alang ay kiraja alang kila uto ngasis ay kiraja na ine namba do kwela sam mosot kai trik kabir be lono jagila na kainsi trik ay maning elo si kurgule tole na ma ya ire kan jingo kay na ko itirisi ay kira kay ay na tole kurgulo ay
0: ama do la langi ingo so nga ire na jingo ose
2: jago
0: ini
2: jago
0: kin kwa al kundili na ele bele al kikirsingo na karodi yembalba tenile kundila al kwa kay na kalwe wala in le kundila al kwa kay bana ki budu karwa kila kwa sa burgwa kay
2: na ye gi aba jona jegila songa ngire kwa sa burgwa songa kila kay yen itin kataman dongare jengela ji kweli alang se erikito oppu ilela duleming iri na kwa sa songa kisingul ideal bagale la ranga nam ming iri na jegila kwa nyet kagile al nyanga na la lole ya alang kwa kagile nama deng pirje la ide karal
3: kado
2: anan duo mana ina lombo wala lombi se ba inni de ngiringel
0: yang na kana mo wala ngi
3: na majara ma ngabir ina di jingo ilale wala ngi lole o ay ji nyamen a kwaso ngala kayman ki karango bang ire dombore sikagil man dombore kangis en polni al kwaso nga kayin nes girs na kila kayin dok al kawajan kawaja kayin nes girs so nga kayin ilo kwaso nga kayin na kayin ilalole al yinkin kwa kele na king
0: na
3: ki ngota nga horti
0: yang ne yima jiram bayni kin karaba si al karuding dien jangara hilo mabat burgwa kin si al karudi la ay si ken gerili ay bawi gim bata salom ba egen nama doror kawe na asan kwasi kan gari kin kayna sen ken gerili kin kwasi
1: kin
0: jago
1: yani basi long burgo wala gal eriberial kena lomfin tom fago ali le duo si kania ase eriya ke ba na duoye yani aske ba na kial lomvinden ken dogola kan ko kul lomvi ganama en ko kikul kul al kan al basur to ka na ji ala asa jambalan jamna lan jaba duo kerlan jo fal bang ile duo len jo al kiki en ko kul sur to bang jaba jo ile duo bas nyinti in kin ko in real kuriti na ma ilan kuriti alantani jangna dimbaren ze sayden jal yike sur to
3: in me yegelne doki kidain si a kidain a otong den konatili alien kwa sursi deiba si wala nyokenga si icing carrying alien en kwa iwanga kai nangalal iwranga kai a kasi sunga domi inina ma ilong jangarne na ji jangaren jingo icing kangar ilong asang kwa kai nasi yensi kangarel marandok asa 90 le majara main itirin to goro kwa na ma du siskeri alie kekiri du alie nyokema kwa yesi askere liba na in yela igel in al lonfinala kwa na ina do egel do e jegil
0: kingo songa kengine ine na ma yebat kingkara basa kengerela basare iuranga nakiwa nga na meringa si kengerela wala kwa dia king na iuranga ke ba wala kan meringa ke ba na dok ilonga lan kania kayla kwa kini ni dok wala ba kinzi delin kania ba
3: Kayngila wala iuraiba bas asa ridonga wuri alanga kaneba ha ile duusi
0: doninkani
3: yesido
0: yang yani wajana sido ninkani
3: wajana sido ninkani
0: ne duasa ridonga ke bana ninkani na iuranga na nakina na dokela siki nga bakusi
1: na
0: doninkani
2: egajim
0: yani ke kwa kenjalo ngalge
1: awanga ke indogela liye ne ki nguonga ke imbe kele sido kan ninkani
0: yani ke kwa kenjainga kenjalo ngal alkeyine ongalge
2: wala na kando kando jim dike jim mara mai ni da aliye injima e do azake ba asake ba alankania egel duo kan al surka sikakire longete wala na kuroske
3: maradona
2: aske ba elatinde egel anim ba ele duo se bolana makensi indo se banal masalan ewe ne indo sal ewe raidien na yike kwanta se namas galsai yero aske ba gela ngami na aske ba lamba yesi bondisa ngila tase kabas ndo ki kela ngara tes ba wala egel ene duo tal ba kwel alba jani
0: ne
3: ye ne jima yero
0: jago
3: ne oton sogle al in kikel na indom resinang a arden ka murgu sinesken otapul ngi ye a ye ilalong ki asandai lokang a nakayong otakensi ilong alandele kundul na kawreti ninal ine dombre kwa wala ilong ba lamba duo bi duo dok a deng el alba jegle din kilmang anaka la mamang ko ngila abes lo ska dundo wan mo ona do embarasiani
1: lolo
0: ina ngai
1: ela belaga
2: ina ngai pa ikidik dog ide lumpia sen ko lang ko na sidla kiso na mali akwasi kana en kan dog nizami na lombal eriki lan ho e lolo alang eriki ken ko ran e na kangu asa ko ina ton kai titi ali ko te ya ke na ke ra ko do wala tari se ko kulku ko te ya ko age alang duoto dog se ina skanul ba al anyang ko wala mamang ko maraba en bolan elle dioba anya fengi mamang kwen kila ba dio songa kari marazu
1: odon ke ke ba ko alu onto nyana fa go zadu asa hal intin lel gigan yani kwasi kilmanga na erbe sikellen hatta alu onto ke zadu liaro kangi tane sinan kawe
2: egal ki kan kamen duota alu on ko dio pis ina sko te ake ele duo kwasi na lambas ngal marale duol won ton ke do a na ina lampi do kinsi do won ko bisin
1: ba den yo won ko bisa yingi ba inna ma do gani ki sense ko la lan kwa kang yan
2: e do lo ngana lo ko roya
3: na ye gen ko ji na ka bisin bisin long asa jingo bara undul ye na otal ki ngwa al dal din di nan perra kenga na ye na ka en tonga wu on tonga le kang halin gwa lan ka en tonga wu on tonga na kan no kundul na kirsing a ki ay sikeringal ka si bisin longal kwa dinga kay na so nga ka waja ge
2: bat kay
0: bet
3: illa long kila kwasi asandok in domong imbago inala lomba alang kila otasi ki kawuji ni ndora kay alang wala alang ki ndora it kay aliel dom fi quel ne intiliki long na dayem ore in long asan source karing
0: bat ba
3: na ina ma wala ay dobi do den utos pago ay na ko ay ore si ay sin kago alkil nombre si ardenka na kage asa ki dele songa ki winima do kawngena electric ngone nal majiram ba jingo kay ne ingo na yena en kwar kwa kinota si ay kawrutengi na ay kayena kwali kwa longala nyinzi kani kase be si longo to ki asa kwa songa kumo ali long kinota si atikel kay karaba na limminka kay futura na karanga al kwa songa kay nyina la lomba deling alamba iurangange wala galala nyanga kidge alking abanga kusingi a doxi songa kwa songa kay kwa kaina wajana ge kwa kaina so ndo inema illozi ka woni kristo ni
0: ingis long kin atara sipat alinen kwa marra jangarle ide bes ilongina dombresen kwa lompin kwa alkiana lewa nalo nalia al ilaya ilaya alke majira kaina
3: kimu
0: ine kan koge na lompin kwa ke
3: na majira kaina
0: na kila karabasi yenkeli yeba ilom majira kin yenge nankin karabasi kabe na
3: skangare
0: idi ne yen
3: na majina bas jingo barangere jundul
0: ekel wala sal yenge ni
2: yena ma logi numi
0: ine ke ne kin wilo
2: yena
0: karan kiun ine ngi gis belan al kiun mana to kwa kringe
3: kee
0: na gele kwa majira al kiun ye ay longi ne musin kwa bial bolu nya dengi tina sa el naja alking ni kini le so nyet apay nanga kre idin ne albayena el naja ene no municipality di alan kay ngudonga si inenan kaw alan erbi erisi de lole kania de lole karudia wala bay sinna long wala
3: domi
0: ene dai bele so mastarasi
3: dambele so mastarasi na alan gitina janba
0: badba
3: kasibes long alan ko ines dai leila dika nako dai lilam ban magal ko nakum
0: batba
2: e dile digiza
0: aso zinka lom visi

0: naye ndala ngi naye na deva kuro
1: ki boray
0: borobotta e baye te birna deva ko
2: ala si ko aso aso ina asa kido bas e longa al deva ang ana
0: na
2: karamata ngai na kirsinga a na kaim futuro ang kirsinga
1: a
2: na ma kwel alangis kum majaram benes kaim karamata kensi donga ja alando awuna lot fogulie allo te yale na alan kwa kidle fogul al ilong alan diele kay na yen si diel si tes ini na skien ko ndala karrafia
1: jungis
3: asoy ke boray na ke borpatay kurian kuriba yael baji yang kuri wari tok dir dim par kera keba a eten sokle ye na ki ken alan dok yi duwa ka na bado kamungi e alkaina elain kirtin e kwa alkaina de bagena e wa gena al iwrage dok kela kwase al utadi ken jise eten sokle abay lompe rinini ndo jibina dindo ak kirey alankera ko assist jangal na janni namon do i dogal ke kirey asake ba do elasi dok alan janni el wonaki neskawel balbo doti al wajani delin wala doti al iway wala doti al iwray lolo do dogal ke kirey nasake ba ki nanamba dok en kel alan elen kirson ki se kay mbar ngal bayen e deldin dio asabay putto na belba kel asabay ndonga awuna barang el wona asajen dok ba lompingi ina lomba dogal dingi na jigal ba el tilla sa yanga ba jani ye lompi jisigal ba skernga ere le son yeti na ini sabaki asogo is coming na ki borog is coming ten sogle al belnes kel bani ki borog

kwe ngala kilma iso si mwena ela rotan kaya toro na kainzi bela tabung kwa kilala ala min war so war kwa kilale kana den kirding kilma iso si mwena ki adan kaya ton den tile lomfi tina tini ni na anagini adan ine kaya na dayan bela kirding na bela ngansi ya gizamin lale kilma ja ka kilma iso si mwena ma wadan inwa lomfi di aso gizamin barafata gizamin idina dini malulai aso gizamin barafata gizamin idina jija niki ngojario na idina jija nisteri ya alan keni karikulo asoke zami barafatakis amin idina jija niki wazi bele jani na daing wa reporti anayja jaring kunki nyati ndi jaring diga zundi ba alan erbezi karilu nyati ngi jaring alan lote ele kila idina ji di kilma den diyo ingi alan kwa zi nyati ndi jaring na kwa dini kineke nyati ndi zinkani ji karikulo na jigi kumogis na jigi dindoras kumol na jigi kingatina ya karikulo na ingis koli ji alji jang lomvi ndengwe lomvi alji jang na janga kipa banga minwar na karikulo kidwara in alji jiyo lezing dora elin karikulo na jana skirgel giza niskirgela ja longa jitimo uroa jitimo giz kirgel ja gil longa uroa tenga giz kirgel ja na longa tenga giz den dora jaule irina azenga ringa ki kurungo kang nasa kalomba bala tena ana diko ayi lakin ki kwa akile ki kurungo kang aniji kuin jauli kwela tang kwa kaimber nga kizi kwa alambel ni kuin fweli nga na lomvizi kering ne enis anayifia lomvizi terika kikain sala nga na kain kaya nga kina lomvi eni kuin fweli ini kinyo zi fweli bela nga siya nga le aso kita min barafatakis amin nama wala ini imba menang ken war kwa kenis wa nama kwela enis ken ken baltanga wa lakin gabili maden baltanga iswa ba barina kuronas ana di kelkam musika di kelkam nama kayingo nas kelkam belangan keng baltan kelkam aso ke zamin barafata amin corona kayingo kuing ala karabo ba nas kelkam nama kayingo na kuro aso ke zamin barafata zamin

yako ba kayo ba ako? Naiso ala bakirin yula. Lumpi naman kayo sa akin namang la ala din ba Ibrahim way? Din ya Rifka namas ayaw nga waye natin isi o nga na kuya kiriba la sa yun si kawai. Lumpi naman si Isaac si Sat kilami naman yung si Dogola Jaro nga ininas ko na iso na yago kani. Iso naman apa nga na din suvenyet kinyilu juminga. Dogola naman kuya na paki iso naman yung awala nga afi na yago nagal din ba ang lewan duumpi. Isaac naman iso si songa kwela idin na siya si hirangan niyo si mo unul na am. Iso bang awla fia, namas toka fia na deyem ba sini. Rifka naman ingal, yagop si songa kwel, dey rihin un natarin na malin jong. Kila sokale, naman ingkia, ota tulen alamba kwe bikirsi kanya. It u namas ing kwe bikirsi barangan tasle kerdelfi. Kiso dik iso naman awlan kya, natongwe nga. Ya naman dura nga. Na yago nama gal jama fia nama simon di mangole. Iso nama yago le jam koinye yago nama si inkwa asang mainye si bikirin julu. Naski jam tukke kulungol. Iso nama si tinanas yago si den bikirin jula. Nama inkwa bikirin kagesin fia kasi naka usil. Isap nama tuwe inga nama kuminyo koinye. Nama iso lo jam simo koini ala liaye si barka ini ni na awaiba. Rifka nama iskagim ishagim belek ki iso kilami. Nama si ako si dole ndalde surjini alangin iyengi. Inade barang. Rifka nama jam simo fia nama si ako si kwa asan demba aleje. Alangye si barka ini dembaram fal. Rifka rin nama tarasing ingay nalako. Yagob nama tong lekulni. Longfi yagob sis ki jela resimo. Lea asa iso yagobin piye si iwo. Nama deyemba barka si jiyo. Iso si ba deyemba rangiri kilma fuka enga. Nama enkwa doyemba ngwaye dakis enga. Kali abang puya en. Nama doyemba rase au. Refka nama si iso en rin si iwo. Nama deyemkwe iti yagob si terifianas urkwa ala deyemba ra iso kwel. Nama si enkwa alam kulinginas deyeng surjofo. Nama ning diembara si kilmalu laeng. Lea nasgal udik arrafia. Yago nama deng iam bele kilami. Nama dek tendora kurwa si tiyo. Na tebu haran jawi. Lea ni asa yesi dule dora foy. Yago nama kwe ngaman dora le umel jawi. Nama kidonga dinga doro ulfia nas tebu jela nama soga un. Yago nama jela tulema de jela. Nama sule ilol jagila. Nadeen tebu jawil si kurel. Na lomfi melega na ki ilon duu bungile na iridwiria. Ye nama lomfi si jagila na siya si imbelen.

Kang Ibrahim na Kang Ibrahim na ishaging lumpi in surwala del dungi kajisi giani na kinga tiniasi ka barka gingani na mankinga tiniasi ka inang nakika na ano gising ka sabat na jani na maizbitta in surwala inga ilin na kaayngon diba na maning uci a lagis jisiwa sa rin kito yahuk na mas lengola na inkwa kise longfi loleke wala ka salomba basi ndiyo ang adete nang inama longfi nintonge na injawalin tusui yahuk na mas kito jawala na kikido nga asato uje la tultumo na mas kido nga tulsi dayloy na malongfi sipa kempia la yahuk na maden doratiyo ala de mhana lelwiri iya nama korong rodik lekera. Yago nama sekide mamang kweni u. Rahel. Idlole kaide. Nama bat koro komala. Ni ala kilma simwenga. Rahel nama se yago se sasonga tulenga nama kweni asang ke yuse kawat kweni. Yago naski mele kuti. Lia ni ala yago haran le ongo. Iya bade mamang kweni u Rahel si kweni asang yuse kawat. Nama de mama laban le nyangana singkwa. Kaki ayenga sabe gisintari a nama idin kwe ni Rahel si jani ana dogola ni te kumai. Lawa namaz de ni in kwe si bele tina nas ki Rahel Yusuf ya. Lea sa ayenga sabe kumi lawa namaz ya gof si kide in kwe Rahel subwa paf ya. Kitsokale nama in kya ya arus alande in riki jurida kire yum ni alba subwa gi ya gof nama jurisi den yang rile bawa. Namun bulun na den ya Rahel aiba. Alaye songa kwenye. Mara nama Rahelin deda anga. Nama Rahelin deda anga. Asa kona li akia. Yago sinama kilma fuye nga asa fie kawe. Nama de mamale nyanga ala nyingo. Lawa nama senkwa. Indai ngade. Natule aiba alam kwenye witi fi apanta unka ngade.

yaki sogdi yisi ki sogdi kiyago bayi susi domang ini anam kiembar ngasi jegil ana lewan duong kawe kiembar ngalwa yisi si karakigile na undun yen bas sunga si inane kala kawo yesi maranra ubin alabar ngani tiyanga bada yembar ngung kilme durtena namain kwa lolo akawwa belna juda rondulele kibi Raouin nama iddet kwa asan de embarasi waele yofo. Asan la de embale fingi. Ye embar nga nama kung anjam kamwal. Nama wele ngang kamala kagile na daki ngulo. Ye nama bele tok kawe nama yususti kawe neskit wele nga asikule. Kifidang gisa waele nga awdel. Kit kwa wele nga nama yususti kawe nes masirkari. Yususti nama bat kilma dusay nga ki embar nga nere. Yago si namat gal, kilma sa asonga wa ingwala. Asap kwe yungo, naslonga ba, ya alnyanga. Bar nga, nama dole tarat kawe nas Yusufin julisi, kia wakule, asan diemba se kawlea. Diemba alwa julisi jagila, bayin kwa almat, rijudangi, na Yusuf si yungo, na ami. Yana makumala nas kilma sa asonga wa ingwala. Yusuf nas perewan si jiela fali. Dimbille naman kuringin tongle. Lea soga itan yo Yusuf naman ki wale nang masirpago. Namas friyan fiya ni ala roni ilisi jagila na dema asa kwa fisin kain. Lea wale nga naman Yusuf si kabenas fotifar si kule ala fironi indaliman tabuanga. Yusuf naman songa taras anga naman si den si tri tule nga. Na tong na otanyet ye si donga ja. Yusuf nos fotifaring ya si brinyana. Namang Yusuf si kikilman kwayin ya sanjilo fya. Marang Yusuf nama uringi ya lalong fi si fuya fya. Namayin kwa kain ujitia fan si aining ahalong fi ngiri. Ya si nama Yusuf ngiri kilma fuya ina. Nama kifiye jima. Den duo fotifar nama Yusuf si tiyo na dimbileja. Longfi nama Yusuf kain nama tuling ini dimbilang tabung kungile

0: e bayla orre ko adon ge ani lo bilo albang alang tullenga bang e na duindonga alan diele fago ko akul e donga ge ani sunga oton sok na ken sky di na do ko alang e kin utonga kise kel na rok dieng kirsimo asan kalung idina kise jarung sunga takatini oton wa ko alang ko na kain forenga kirsimo na utonga kila tullenga alsi yen di le kiuta ina jaso na e jiang asis jawliti oto na maro ko lan ken naki good falling kirsingo majiram bayin jago na wore ko don ajani na mako na sidain bera ta bunka go jago
1: asoyi na tana asoyi wore ko kwa kital diele jamun ya isibomo na kwa kital diele jonga isibon ha are sangalam biddon bang na lan konjolan karabang asoyi samin ta bumben kikien are ngan na kikier raingan
0: e barafata ina jago e good fairness kwasi donga jani orre kwa nina asa kai ne sa kunga ba na dogdan sa wakil kam na maken na kari e utonga kilal tullenga ge ina alansi kwesi jasonga jawli innu duo kersi dem barasi e I think ki gabalanga beleng na kinsi e ai ki kangla na kau na alan do kangina kagil den jige kai at is coming walagal at is coming ba kaskiwitia namado gibano nesdan sawa kelkam namakena den in kirsingo idine sunga te gatini kwe almin iti ne yesi jurmi uto ke ne yesi jaldi ne den juru lentintia min wara sakayin ne apaya ba liado ga ba apaya ga ki mutonga baki ang indanan duwi ki barayin na barafatay.
1: Radio Samar Kilma Kilangi.

0: yi kue si belenga to lenga je mingine uto ki si jawle je ngi alang ki gabala yui de jaile na kin ingu dele ilalong yesi arun na liati yesi runyo al apa nga bele gabala in jundi lalang ki kwaso ngwa anta figenge wala jundi alang ki kwa kenga tafigenge ba jago na zwa
1: asoy natane asoy orekwa songwa aso amin alba nabundul nama yai al jurnyu wale kanni jurnyu nama ritulay jurnyu nama long nina anang kurosi naden itti tulle jurnyu tabungereng basing gis dangaleng na basing ke ko jumunas jam maranga bay lonas din kurosi mindeng itti taras ajiuba jato ban sabba sergi wala galnin korongi na liake ko madin dinga du fegali otonga songwa ke nindelinga nama deldin ko ye jurnyoi deldin ko den jurnyoi na lomba nina asan jurnyo deldin ko den jurnyo otonga songwa ke na den yo ke nama takatini alanki skilasi kalung nama ye aljinjwa nina asan soring istenja walagal soring jaso nama maranye kale undul walgal gabalanja asan dubara si imbelengal ki gabalai kile kul aben ko day ngore alan kirsingo bas ritomine nama kale undul mainin digle gi al elong na du jang na jurnyu gi dile kele ile ri kangui idini na toba ko ngona kagila forrenga al kundula yen ri lo ke ras kundula ba yembas ri si kundula al yen den dio kayin na kwales ki yute ki en pungale nema kwel azan yengalo mainin kidik yimenin al ka ngone kayin sur ngasi kingo ki ile bele ki gaballa wala soring istenja dain dioke la wala keba aba illon naki dain dioke for rebasin jawla nenal ba belesis iwi na rising ke kila koran na mes iwi na je marang aba illon eski to ton dio iana aba na barnga na kalanga na kulle lotokang ase kirgini na toriga lotokanga na gabala sis kandain dio dogola abas kawle do basin ilalan sikayin marang aba illon na yeng istenja si na jaso si askeimba ki neskia kamba yendok asin kiweba kinama yenge al ilong al kwe iti inkaminga ya alba dalui al dindonga ke idna joel alanjanyo alamba janyo na jawi sunga takatini minding una kain surunga si kingo ki ilalong asagabala ilasi dain diokang wala isten jasis dain diokang wala jaso ngasis dain diokang wala akeimba aba illon na kima nin kain surunga kingo na kain surunga ziskiwo le akiban keltaga ainin kurnyungo wala dogal sunga koje nganke mbole gal bile nganke mba alangin long alang kain forrenga si kurnyo maranga ba illon na kain dain dio akeba ila alba kikau forrenga yemba ile sikawe ria ke basa fal kundula aba ton dio janna jumon na kwe yani nganyi ngase sunga long ba abba inala long wala gal yenal long aba jumun naskwe yani istenja se akeba yi ban jumun na abba nalong wala gal na iye nalong nama el aba elon ay kwang awoli nama skele doraje abagal illon nawdok na kembar ngagenal den keringkele nama dokile dorakie nama marang wala sanwa al au na kimenin kimitilken kain do wala le au na kimitilken asa kain do na tawra kuroba idini na aba tawra kuro oton si tille jurnyoma matiki alkirsing inkriti na torigin algi dain surungiri kanga marang oto kwa ninge alperra kenga na longa kidlia kamba al ilong al kikin alanjang maninji ditin injang maninji lo borukerle jang mi na madelli jina dinyang kwe bang na marang dok kwe lasang inkalong orre kwa oton de jurnyoma na lalong manatorigin ila oto ilong nina alji duo tok jang meram kwa ongalenta ze wala kwa osinta na joyan ko jurnyo ai mainin kwa oro kin kwa gedo nas dingo sikigitia yi kunir dok ari nas dingo sikigiti yi ji duo jang kin kwanta ze joel alan dora jarang ne kin kwa dile so ngage abadiele itin jurwa jawli ba basin kurun gawa otong so idi na duo anangi jasa otakarga jaroti dinga kini sin karga jaba kino ka ngungi nema illo mani ayi alkikain surunga sikingo ye illa long ki almitila kan kain tongale na kila sikida ile kila jalunga nyamasli amo sotka a namado yenes aljimo yedengia imberenga ati ilong naskwe istenjasi akeba wala jason asi askeba yi wala gabala asi aslomba induo ati ilolle na kekirenga kenjigenga kage na kikwa ngaininke takatini duaba ilong nas gabala asi alomba ken konjole la tumngiren songaninge kine lombal konjole amati delling ay kirangirsing manin ni ke ati lona yure duongi wala ko eniwi ala lot fa ko na ni pya na manzin ke ken jaru ngang anna ay lolo bi lobu njum nas kor ngake inna madigi ati ni yana guta longale nyanga nan sen diga ke ati ni ngana na taringan sit enga asa gabala sia lomba kangu na yan ngor rompia bay le wiyal se al se ila na mas do gabala ke ba ila do na jigiri liagal abas awulengi enga nas mosot pya na den ton diokari dok asaya ile se yuibal ridike nenga ma la in alki gabale kal korongena awezantin yi ile na magal korongi apuy kin nie lage oto abakel na dayin radio kagila alki kin koronga kuy na duorik barase aspatiba ke ka aspatiba maningi ngwa meram al kwal kin tonga le kin kul tonga kernga kerke le kurnyin na ma oto ji tong lo ker ju nyuna ka lo ker wala ji ki ya ki ton digende njur nyu ju nyuna ka ki tan digende njur nyu marang al ilong na gabala askamba abake lodi ngan kwasi aba surka nyai kote ngalan surkeli inna maka ngungi al istenja na jaso akeba na gabala ndenjwa akeba ine na majel kwa sokay tandio no majumu na ferrakini inna makai na ma erdike al kwa ngere al do jeyinga awal kimbas ja kinzi kanza ki wala askamba awu maning na kila sungale akiba ayina maning kawngina kayin surunga sikagil yeki kila jalunga sikansa istenja sikansa gavala sikalunsa wala kul kila kan ako kaduinga bankwe na asande njurnyungo songa taray lianim ko nakel nakagil a kika korangai alkikan nakikila kanne asoy songa takatini abay long alam forre kurnyo kasibay si long asam minding gavala si ne istenja si na jaso si a surinja so si a asang kawle kila si kila oto tulengage lanu nalia denja le kien duiti asoy
0: Kiborai majiram bayenes inan taraz gawara kese sunga tagatini kimberenga jijua alan sinkiro kalung kaki wore kwa kain jayengale ine imbere oto kankir sunga wore kwa idin na kese ki aldaim buru kanga dogola si ilona kwa kulkurnye iye ruin nang baru nang anyanga na kala nga marang hatta elem kwa feeling dog yani abako rigidivia mungkin ngel duonen tine dokani ko elle tine musun kwa aljo a dengi ya wala denga ba a undul balan ingola sin kwa kanje li idimba in kwa abanin korowa fiya ba
1: alanga
0: kaldiye ba wala duwa wasanga kwa ba fa illolen nama utongo sunwa kai ne kinga sibulitia neki kotayen alanke gutaka naskiya sukumo a ine bara camera safe doctor leri memvia a ilolen kanmo welalen inwa aban selekela kin dogolan tala yedileke aji iyana baban kangi ne kai nangamin gitiyai balan anyanga na mamanga na barnga kariya na giskwe kunyo songwa jamaili marang indalan kwe ilong ninalsi ji dora mahayen janne janni ila dora sina makafia nama jundi la na ba jin jwalan jaldo inenin indoring namas in kwa ala jaldo ba ko eliya ki ira dorotok adwiti ba ayye nama ka in wela lan in wa sunwa daga tini ko eti ba long nina kuru na katile lakin maran ka wela lan in wa aba ilon na gisele gele na juguda kerna sija al dogolan racing duo ake ba aliye ilon neska ke nes dela ke wala gal nina se uluke din ko jurnyuoleng idi ne jial e janal ababang gablines dogala bela ba ilong alang kage alang gutke di enta zena ba ne mboki atis dogala kera hal ko elalang kin dogala siki doradi ko iskurnyo ne ile jurnyuo bas di ele di ne dien dora elal bi ba al bolen kin dora ki ile dora endalang kurul nama mboki al ko elalang kin dogala ki in dora enan kia wala gal aliene ko gin kwa ki di embere kame alang ki sisim jial ki kwel alang ki ila kia ba oto kiwere kwa al sunwa ngereng kingasigi dogolan jurnyuo kwasi donga kuriti na longa dinga banga kanen dogol kundia na iyanga kanen dogol kundia idi ngina min dem den bidaya al bolen tombutumo tongin den jutumo si den sas to la bo ba inama udigi maidik ajundi na kwa dogolen den julmi walen bala ka horti aba wala iya wala abba ina jawrti ba e zeniya ka ga bon kemingi kurusi alba ken dogolen hun kirte ji oto adin ilon nagi ka dawlo bulon na ka ga kurbulon kuru ila yemingi gen juzure le duke nani ka hawela mungi nan kulma jinya maran kurun sarlasi anjabuwa bataga idin illa ba kurulo ila gen na fugo gen na fugo tana na ina lomba al kafia al ken wori ga du lo tulle le faw fa ila dog ba ila sala foyti kuru ila dawlo songa bulon aye futo enga na khalas yani kinga skeba a ine dog ati iya kenga ati ba kenga na ken dogolo jurni wala futuwa kireli ba manatu yeren to asasi tulla jabuwa bani bim bidayali in sika ka nga mi min kari inan ka nga wi idin na intala algi jisi lomfi ini ne ji oto intala le nga karaja ngiti na itala si dendi tin gundi wala gandas intala duoto si gundi taban duoto ga runyo ba kele dogola si taga indalang ki ila dora al ilong alanya si kurnyol idin na banin duoto ngin jurni wonga biko wasin bela inama udigi awlana ma do welalan inwa wore kwa jurnyuwo in eri haynay ba na gol gabala in eri haynay balan ji kwesi jurnyo nas u gabala in si iwi asan do garzi gabala kaliay ba maran idingi alan singe kalon alan kai alan lomfinden kili wala ga lomfin to gun worigi maydik idi ne jaza duosi ki gabala jo gabala duosi diarengel ba ila lomfinden tabu insi jalanti ji al duotu lejang na lomfin kwa doldin kwa gin kul duala ke bana birnya lan in kwa yiki gabala la benen ba ille ye yani duala ke bal birnya ille lomfite bi mariki ndola dis in kaina zalti bagina zalti nan dora ina zgawliti alan yenke ngia idi ne ken jangale konjola ambulal balia apa enga lonzing adingi long ne ila loleng ye dora guru inzi long kanani ne iloleng itirik dora uru alang iloleng inang awngi ati duo de lengkari kituling ne ki gabalan de njwa ila matining ila duo zira bilen fia al de lengkari na juni ne ki dora itkuro ne yesitane anan singang ila duo de kina de tarjebi anjebi ba kangi na kaina ngami idi ne ji minden iti uto ka ina zi jawli ne ye kwe kilasifi ki jurnyu won dora min aje iti ne je kelasi ijawle ne lia lo ker wala gal a ki ila dora len akuriti ba wala ila jurnyu wala akuriti ba ila na makay ne diri ha galia ne inan duitia na atiye ilon na apa yang ana lon fi jundi na ke hadda ken dogola si zatu ye rugla ba ki ila dora inda lan ruñ nina al yesi kurnyol kitule ine insi oto na makan kamin imberezi oto ine ganzi kela in asidin taala litiel ajiye jannal abajan alan ilolin futo barin na duo bi duo na lonfi forenga ini ina jaba kim forenga alba gilonfi ini lolo in kai ini lolo dol wala dolay ba
1: doli ay alko ngama hadiya hiba ki bele fuka wala mar baso gis mayna soronya sunga ke wala kim otage yani kasitingwe kile nas musajjale ele namaye alkidol karin ay
0: a kise inama doli ne joto adingilom vi gizi dolini ne jijono sel dolsi juwone jo in dolsi kara welba wala galka in dolsi e futwa e yaba a kise ense sunwani tarre wala itaiba ile dolalen ye bauta ne duo kersini ki le din lakin maran gizi gizar din dolin jile ne zimbereng in dolal ge kani ne ji in dolsi juwone den uki aruza wala galne tulla jaba sare ne jato ainiye fa orre kwa ki sense uto sunwa ke indai worrelin na sunwa ta gatinge alanki dogola si ki ila dora indalan kurnyu majiran bayan warin yin kwa in waran jijegil dilalake ine namara wala ji di nafsale wala gal jikin sulukiyata wala gal jidin dora aljike anjanni ailon aba ilon jago
1: asoi sunwa ta gatini meram belani aljijwa ken otama ningal dile fingitia aw mate jidin dirbo menden ay kira lesa jonga
0: asa
1: den jurtole a tulya sa jurtoba nema tulya jurtoba kaleke oto abay long neki den dioza taki al iya na ba ko lesan dien dirbo kurtol mani nyen tondio ile istengensi wala jaso asi wala gabala si askeba yi imba yeyi al otto kidayen oredio embelem fuka ina krisin jumana yanga su nga sigenas dogola konga kaye na abanga long kranga lekenge wonandis kikinge nga kerkerkingi na otto nsogle dok anandogi long aliye ina kwadogi kamel tabunge na mososikawe kidayen oreden su nga bayle otto ine ay kira ke jalunga ke aluke ina undula meram abasunga jigila banjumana yanga ke kidogolang marambanga akimba kangungi otonaski in si askalumba maindindo min otto alkaenwa e kali meram si duinje le oduinde dindio in ilo alduinyang kwei alankie tala kabun na ilia rabbana kinga dola kain dola ini aliye kain etinga ni ne kurnyone nanko kaden sabaja so ansa kangunja so ansa induo maindin kidik tondile runyuo na kakieta wakamba yake kengi undul illa dientong na kaka kuing undul illa long kial sources taga kirmil wala sources istengau wala sources ki gabala kaming wala kinel zata takati lona rigiti a arang el nazmeram sina alki gabalai a kise ki alkerkerkang na al eidu de njuru likerkerkang marang ay ayla jirmo na aisa jalung erikeri aisa kasi jiti indeling na kagal nas inalung keri atika anes jiti indeling enana mansuring arabarang na bansunu bansursi birmo na bausis na matebumbo marang aba ilong na kiming denti den den dirbon jurtole kulonga tole akurtoba bankel na malod le kagoye wala jika istengai sinja ba wala ka jis tengai sinja ba wala ka jiki gabalai sinwa ba wala jika sigi gabalai sinja ba nama kulka karing yi aido den abanku heker na denji benkil ngi rijegi jato nama wessing ile risik bi al kay ngunga ngam nga al anen diel lel ka kawngi na skem kurgo nga kangare lel kay lel ye al tongi na isbinga ki ngota nyet bo marang abel mba na skerker benga ile bayene long al duo de diel lel kawngi namas kien kurgo nga kangare kurgo nga ezike ngere marang ileba kwa gena kamya sa kurgo nga kangare lia namas sunga kisi jigitia meram si jigitia kikadora alia yine kidogola na kidogola sunga yenge na kidogola nge sunga yenge kin yelage alkina langkarung au barnga na kurnyungo na kain koronga legal al ilon na ka au nas gal kiwiti oto ile duo al elna dientas lel ila tala pui alam bi ni ba ne le duo si a tara le barang ne ni ene duo en ne elna na oredio tari itvia alang or resiste bunje nina albara majram bay ine a kamrod seb kutu empia in ilong aba ilonos kikin utongale dagargara karaba ki dayung orre banyokei na kwa keri kwa walagal porenga alkundula le ataka tala singe imbo oredio alang utko onos or resiste bunkia kangungi iding ne jirmuaskeba ne kin jirmonga wala istenjanga wala gabalanga yi alki gabalay in illalong asa kwasi jigitia wala jigitia ba jigitias otto abakel ne kagila nina dai murunke ngutu akinal indile kul iding ne duo akeba sa gabalake ot ne duo akeba sa barasi istempi
0: ali duo bamba yene sei
1: alba yene sei nama kasi kaba nama inkaba zininal otto dok meram kwa kayin Naduo illaw aba esden kwe ila gabalasi iwi ye mate alba nyokey la ila nyukinya ba awuna sengalon deldin inala no bal kuru otaba lon deldi nyet inalan kise ki kuron doradwiti ki kuron doradati ken konjola anke imbalan nanjila deldi kakwel deldi rahma kwel
0: egeye
1: rahma kwel alan kaka alan sources iting istenkau na alan sources kausi
0: maran dodik ki gabaladi maran yani kullu mana kan na gabara ke bana ai duwan beren yasi tay ina lo
1: awal ka kakriyan
0: lo fizikal
1: ka kan ye duwan bel mate duwan belele ka kriyan
0: ega ina maitu lo fizikal ole kawrdi iza ga na gise ja na
1: duwa sene ina ina lo nye ina long mai din kizata ai asal lo fin ken sifangasi ken sifata sikalo
0: ega kawena lo fizikal ai lo
1: abas ki ken sifata sikalo ki bazin kalo nye sikalo re ka au ka insa email e ka yi al kloring le kal koronga au kuin belengal amin ye illalong alki joingin doro undula wala ila saka kamsa pung au
0: mai ne majiran bai kan inje
1: in mai ne suma
0: korron in long yal korron ina imberen ka kwanto mungina la wel basin ngi mal ka korron indigi ma ti gi ine u gene ji jawna korron na korron duiti idi ne ji ajol balan taib na ji kwanto mungin jamin ala jol basin ji ne ji korron jang na lomvi ina gizi lomvi e gi mo khele ja abaji do ijanga nes lomvi ziki dora sela lengel ni ne jinja min je sejang dimbare le mbenga se egel kieno korongini
1: mitelke ne embeleng aba duo kataba irijegiti ne punsifi kelal erbetin jalunga ge wala yalba erbeti au albes erbetin ken kudi
0: oke
1: a inama takatini kinema oto ka ngun yel ken wata sikirsin orre kwa al ko lalanta mungiren dayin orre worigi na alan tarasin alan illon na kwa ke kadora basogis aba illon niki otto yani orren kem forren asi kul in gabala si askauliba nas gabala si akauliba in zakalun jato dayin orre al mujtamakarin ayin illon nikiye asambara si duomfia nikiye asambara si ker nikiye asambara si tebungje kin otara makale min ton diyejiza ta basin jalon kwe id al ilong nas gabala si kena dig nas gabala si akema. Duo asa dembara si ria jundi ba. Oto nama kake meram bulinga kainga alu kainu undule na ikinga. Na ikinga da indi ukuritia. Nama da im bulin si toga jawiti. Torek insi nkalanga iya nga al kweli asa ndogola si surin jwa ingi. Na surin ingi jirimo. Na surin istenja kalanga. Na surin si gabala kalanga. Anang ilon na pula gena skelen kinga basi loto kinga asin kangara ba. Mora oton ba loto bam. Oton den tille itkago al kwa kranga mbulinga ele na anan nungina kela isanga basi ndu den molle kinga. Indigi mai ninya. Innamai ni yundi na oto kain dogola kirga kain al burunga kranga le kain. Duo kibara nunsa togin diwa kame ba. Inaz lomba al kas agi anna am al gedu imbara lewu. Kasi itingiza tabuntu yi wala tabuntu yi aisiba. Wala kilma gila amin wala kilma ya amin ba. La deng riu onen kembar ngan tabung. Na tolom ming ami. Na angini ba tok. Tadok angini ba.
0: Kang indoaz belem ba yi aljane
1: tri. Inaz belem ba yi aljane. Kinama kage nama bulding age. Ine nina al majram bayi ninkwa. Kia li long. Ka imforre nga si seb. Alang otanga tulleng al otanga ki alang nyensi. Yi skol ngiti zeynina kia. Al kwa ahlaka kiriya jalunga. Jalunga kininisi. Yi na jaso masi kwe kinsi aising iu abakadu ili akeba abas ji oto nina alki ingwa abonga ababel na bongo alme steribia na wabong kie mfula nume school duu jingya ire na mabong na bam diye le nungi nime siloto genankaye yi kin oto na wamara mbulinga dinga ele na kele langa kimba wala gal nina al incoming al in iti maininga bakele albe itisi uwal kanya bang itisi uri uwal donga kaye namali yaka punga likeng tori kenga na oto al ilon do na tige ilon ko eniu barnga ndem bayni na barnga ngung al wun keriya wala ko ede barnga ngungi aba kele na kurul na kenge ne kien ruwa ka wena kinye manin koron min azitil min itile manin yala puy ko ambaba na manin min itiba na ma itinde mba na ma itimba na manin kele na ko kulkabi na ma laye ba al ko ambayni maran oto ila kinza oto abajel na injwala ndogola si a dien kasa jan na korokabi baskere baskere kamungi na duorik ina lomba e ka ay alduing albarale kikiran ay kal itinkel mapua lala ila akeba kin nama yenge nama otanga kernage alkay na undula ine nama jaso indelin abay in iringa san nyundi in iti yegala den sur itilew ila sigala lomba yi marangi longa san dembarale yi kin otona makayi nina alton dio yi iyan kiba ki kalon sakelasi ne ki kulngiti sa wala ki otoro dain dio yani orrenga dingale kayin nas ya kwesi imbeleng al dimba si jaldo wala bas imbeleng al din ye si janyo yi kile la ngi yelage marang awna singalun e kwa kayin otonden toglena tarai na so mazata yani alin kaminga al majirin kwesi itinsi kaligabitia ele do akeba ka ngele si do na tuka kai ka ngumi idini nasab sa sungainga kinama kwel balangin narankarum nama ka ngun kirsinari in erie duo angulin silia na denjay leduiti na al denjay lenyanga yen duo uneski ngalong kem porrenga algel lomfi in el jinjual kain dolage yen alba atingage king albas sogakang au ayenga amin duo na kenga ayenga wenga ufogul ya alba jumongalas yero na nyana den dora nyanga naranga dele tongvia dele tari nyanga dele kingiking oto iyanga songwa ge matina yen kwal kul hongo nankaye maran ye kaske atinyanga alan sogote bukwale den nangali alan kwang ararengel asang beret long atiki kwang kol alan kafia alan kerang na alan king existesia na alan ki kwanzi rigging ar kwa ingamia jeuring hi aldu jaru ngafi maran kwadi ngakin oto aba elne ke bara jeuring ka sarban jumong hi na duo keringa ke lo unay duo si jundi kanguni idini na kilalang akaimba algabalai wori na ba gabal wori nga imba yayi nan taka sursi akaiba asantabunko asoi
0: ki borai majiram bai iloren kana ma wele lengin waye
1: tabunje
0: maidik aba inkwa ato aba iyana abaka inna dogolo kurnyol wala ganna dogolo karini na kwele an kurnyol bai inkaminga inkwe kasi alangi rayen via na bas kwede an kasi angi rayen bai na bas kweni an kweni wadi bogui inla wel bana songa o maran wela lang ilolin o alin beren kasi kwe alangi rayen via ine namu uke ne skin asi ye na dele tabunga kaniba jin ati wala in dollar glovi ini madik glovi si se girsi wona sinjwa al au madik nadile to lay min war dina duile to lay yani min war ni lomvi si jani nas lomvi si injwa al au ingwe nadile ne to lay na au ne gizi ne rayin bi al au ne gizi uto to lay fe kidan warelin madik kin uto nga kan lale nan ko al ko kidi embelen kaminga alang ina lomba alang nave kasi manal una kisi de lombi si kin uto wasi kin dogola si ki jurnyo ke lala kunu ato ayi duo abas kwe ke dain worre limbizat duo bambelen ka ingwe al wel ailan kasi rayen via te jizi duo ilang gisa lo yi al gi jizi ingwe ini zazu din jurnyo je jurnyo ba ilan jurnyo alang gisa har jizi rayen via del limbas wala kan jurnu kisense wurdu aba ilan janga na kwesi ilan jurnu yange sare jizirayim ba bujang ne din jurnu o si tuje kange ne kayna amin idina kise abasgi kwende sala zizatu ina jawli ba inu ka jizial gurnu idinga la urnu ba yange kasirayin jala ki marangalan duotu le janglum vinuni nalang lom visis uto ke la ya ye kwen ki dan jale futu asgi ne mbaka orre kwa jain daldin idina jain daldin shogas kenes agenti maran kwesi uto kila allemen jas uto to lengalon asan isten jake asan kwaker ngasi gafala belen alan den kilma tulle na kwaker ngasi lo alan den kilma kwaker ngale shafake yani ki gafala ne ki kwambele wala ki maran asan den kilma ni kwaker ngale ke alan duo kerse abaje gilas den uraga se indela san duo kerin u tulle indel area se ke anan delin dengai ba wala arial ke ya nungi delin arile anan aske balan in kwalan dorola alan ba duin delin lolo wala den nungi alan kwangu tanga le aske ba wala alan den bal kwangu tanga le aske ba lolo alan in ti yalan yasi in junyu alan si ilong ka in ari duin iti ilalti an al ognes de le gina oto alan in junyo ila arial duolen jegile enan kwabal ka wel tawal duin jalle wala kama alang ina kwa balang one ilu duong erisi abunna duing a. Lolo, in jurnyo diin kwezi asang igna ke den kilmaling annan den dalang into ere namas buo neki ang ilong al den ila tulli. Kaang ina kaina imbarang ila igna ma edin di la undul. Aji iya jan na jiba jang apaji diin kilmas talang ay baki kwa ngotanga. Apaji diin kilmaki lomfin den jalom fisi. Diin iti ila le asang gina jang. Kwaka inga tatinsi ninke dengi lele gina aske bo nungi bas duwa keri lenke. Fa king utonga gena ki ilo anan dogola aske ki king utonga kurnyu inu duang erle nunya sanga ke ba atto na majan ne jami ka ko ezal ba ela unyang amina ba alba ela unyu lo ala duin ko ala ngutfia na gutin futo ade fia na ji uto ga kai nezgi king din to ngi zin ezia jawle ba na lom fi belinji abazi lom fi ke lazi pisgal ni ni din ko ezi basin jawle ki aba inan kana inan ka lom fi kin si ala gol banal kin si kwel ni ki aba kin dor ki ro banal kin si kwel lolo bayin jurnyu awna jena wara payen awna jena erimvia jizad din suri jingola din gwa nyana ela kira wata kidensa sulumela duolele bawa duolela e kafia duosi sa kafia duolela eri le donga imingi jalun sakela si lolo jima din yesi nuin fis jurnyo den to din to de jibizad iya indin dore abas iya na ba kien len kelma fisa ba nga ba na sok bisok kilman kulile banga kilman kajalale banga rinen dinga ba jolan dingen boker les kilman fukinjangal boker tabun doeti ni jines jeine la lola jago kilman fukinjaw namas ineni kulwa kwasi gitu sadik ni kuto nyetti ni ngwe le di le vinita ina lam balan oto jegil dombore lom fing den dombore le ngwa al uto ke dombore den rimenja ngwa uto adia ke ina le ki ejala le vinita mugina zin gisi aboeba nan jazz din ko si bulon oto abas dos u jiti yaw dial e jang walal bajang do gerzi nalen jaw do gerzi belaji al jomo ke yom do gut fali belani njirsi so mage
1: belanga en gama mera
0: njirsi mo
1: mera ben gama yenki sok tok kwa ragam se kayna kay ne jie wo jengel ragam si so nyumo ngal ye mera makritsinga na duo de ke yom tok al kam ragam risin na ma itrik kwa ke ndiye mbeleti mara nyiki mbele akela kul jirsing ila long al die lolege wala hongage ina majira men ridike na ba kamaro sep rimempia meram na meleng duo ainin seri na maning abalan ji serjang al kwa shafafi e kriya kidie mbele a ilong maning le san jidin surle jang din surle ai asan din surle jang na natkin dogola dile na forrenga dile ke gira aba ia serai ba den to in sitin zaba dola do basin inalan kurol na ababa serai ba den nyango en sabangire den ken dola do basin inalan kurol kin na makage kin ma jangulun age asa angulinya asa kwa ka ota ankongule na kiyen tabun kan nena moso cikawe kin ma ngamin kin ota alkay na undula marang kenota dayndiyo kay ay oto iya nin kene sin den ridike na sbulong namas den tongin siti ngunjulel marang ye meram den ara rangala duode kwa kimitilin kaminga al riti nas de nyangwesi eri as irelba irel ay anangi longana den nino den zuri nino angana longana aminga alamas betanang inina ami ile mitilin as kwa kaldi mara lori gam meram dancing rike nas den to ngun den to yin siti ngun julel tong al en kamal rinet do to wala indelimba alba ko indeling ati lon na do na meram ila lanke ila illalong illo al erake diele wala illalong al tiyinke wala long al seri ila do lala ila seraiba innin kwa abanga kido otanga so ngaskan nas dok yanga ngulel di nyangwe yi yani ina kwa al illon ne bidien te mun riya ke basa jurinke ke ban banon na duoto yi kwa isigalin game al ba duoto bang nina al duoto bang ay min adam le kaungye al yenzi lomfi impia al ba sortok lefia riya ake ba asa julin marandok kwa ke nes otanga kulili ati illon nes ka otto illon nas ota duin nyang ko en sabu ulen nas yezi kul a amemba anna rai ngage anna kuin songo ngage jato at duin kwe juru duong enga ila lon den kwe de nyang kwe si ila li embel den kilman kwe ali melen den un so gala ala ungiba na ti long na uringa juta uringa jawil butinga lamba is undo yi na el na ene de nyang yi den newsis ina lambelen ila long ala den un si kapia asa den un yi rikenes jul aba ilong na kay nalang alung duin ko edo abas jawla jato de nyam ko si otabusin jul kinama ka otage kinama otage asa illongnos angulin ko eni udok aba de ngi en long yero jato ba nya den dusi ba erike na sin mugulu ungu na ba sin jur kin ma ye kin anguli nasa e kin anguli nas jato na magal kin atina kela na kela dorakia jato sor na ma kin atina kela in ma ye al ilong al orenga jitindelinga orena ma kin kikin ngere ta bunga duita maran kwa kiele al kutumul na bagis kayna ya keden to insit sur bagi kawe ne kien dogola sur bagi kawe ne kien dogola kele liadok kien nyanga si bagi kawe ne kien dogola kanigal kien abanga si bagi kawe kangungi in nakai naskilong ta koyin ki illalong alkinin si kaw asan sursi bagi kulngiti hi na alang alam mitila kan alang illong kayen to wanki tongale asan sursi annam bele na jirsingo nay mat itinkil mapiya anga wala gal ya annang mera midok na bele risingo nay tinkil mapiya kenga lia alkele keden to insid na loto kol asangwa yi a aisa jaso kayla bele si yani albay barakil mapiya kenga ne irin toke irsingo yi aborok elabelen wala injam kal kan asa duruko kiri ang meram inana ngo badu asangen waya ki kasi bareng algi kelma toke anga na ele belesi al idin anga ne ji jarala nga imbile se keljam kana mal idin ki kuro irsingo yi al kawngi aisa istenya na kadu ga se jistenya na ma kiem koro dien te brele se finya wala kila yenge al ki kile se futokel na istenya akeba na makas i asamin kering ereng angulo adu elong na ya den kwesi tong inas belemba al au gina din ton jiyal sur bagija la marang elasi inara ngaja baba inara nja jisiela me din to insi telema sindampia wala jiga dinya anko yala me sindampia kinyelege na jurnyu male kina sengula al ko en kaminga duti ngo yala ba duti yi ne kina makay ko rogi na kien kanni ki ailong alang ilong oton sogle alam forre nga siki ka koranga kurnyu ni ne ine albara inkwa al ilong forre alang kay ming itiesan kay yi alan seri alan ser ay aba elnes bele wa a na insijuaji rijile jaba hi na de ya bawo bata alman gwala ba insikala baba aba gal ye bon men gwa ay abba wala iya inirsial ka ngane innan innanga hi ay se kurrum pia zenina lorian al mona kirwe dinga kayin a alji dok de nga razalumba manin jal dia ba yekel lampia na ma locali fi hi le na ma pingina pi nga fi wala gal ningen na poidio ridig baw le albe na jingo dok serai ba ina bana ba bakal rivilan waringi kweringi ni jiala jama na kal yono rivilan ba alang ernes kwa hi inna maye na jonde alkise rakamba hi na oto ati dinjure dungi ati kwenwi kerenya jerunga skimba asam belense el nas denya zikwa marani jena toka kwa inna makai inna maye al jurungo ina al osake ina ke undula abai lona sera akamba na surzi wunse nga askamba din kwe kurwa asenke balang elnes gi beleng onde raya asake nes kwa na diles iwi banje na duoker ses kwa na duoker abasada ke ba na meske koronga fulni inna maye al oto ababel na kagile barnga konjora al day ngor radio ke ne indelinga na konjola na njumma na karage ba mungi nangu atige kwa tigetok bang bi die njurole bayi kinalka aminyi nkage tigoto nimbang suri nimbar ngaban sur simbarung marang hi ali idi na sera kurdingo ba hi na enas kalumba za dain yo erdikan gubulin alqa hi amana gariya hi kimbaka ine indelinga ilalong kyoto asan dogola sikilalang kauli wala ilong alang kikin koranga ko hi asad duo yani istenja akeba na jaso askeba na gabalang askeba alki gabalai hi liaki kile na mutubunko oto na mayeyi alkini ngirsi na makamu ngirsi idi na songa ke nezigiti au abakwel asan orete yakan na oreti albaran duombi na oreti asan bara sikirel na asan duobi duo de bara si juta jundiba ba au na kikila koranga kurnyungo asan sursi gabala coming na asan jaso coming ina jwababa isdimbara gabala kwa aile kalifia
0: ki borai ki sense ine barake Abdul Karim na bele sungari menfia ye imbele izasi duo siki gabala jwa ile na la lomba nyuki
1: asoi
0: marang ilal kuroi
1: asoi
0: na asa kilman tulim faliti na ki sense asa invaliti ji alki kuote yanga fizgan wala gal alti din dora alduiti alki kuote yanga tulei ine segang aljijwa bara Abdul Karim jaungi ki sense wala gal kwa auna kanga nas baba kiwa kaulial uto kiwa ngas kaulial kwara kiwa kawari na ma illole undi jiki sok tok belenga ni injirsing kajal al duo janna dole junyu ki ne mati in kirsi in rimenka ainin e a kwaranga kit ajiki an dola su junyu san ki gabal ki wiya maranka ine hasi welalan inwa a ji ki sense uto kayin ne ji jaw al e janna al ba janna su dogola su jigitiya maran ji asin jumman ba sa dogola su jige ile bad murur walagal ile bad al e lo kuranya nga walagal a yani zeninal kikin kwambelen kama alfatara e nyangana sunga e telenga kangina kaina ngamin iloleng idina ji e din surle malahiza jaba walagal belenga rimenga jaba an din surle ja ile tile ji jangana jirsinga matinin duon ko ngin jirsing walagal nin e yani duo kerin jirsing ki dora it na tulay ba dingwe ina zeimba ila mungkinan jiti duo den kili al hadir jangana jirsinga lakin maran den tasir din tonki dola le fingiti idina ji janna jirsing bere al tulle aiba na silbi kindo na na duo kerin kwengin jirsing matu ji al iya jangwala al ba janna duo kerin kwengin jirsing ila kwe dingal al din tonke yelia ila nazarasi wala gal duo kersi ki ila lawne ko ila lalia ila usi imfiani na jijanna yo inama digi awle azumamba ila duon ko ajide injirsi madinin di manning ila duo la ila duon ko ila viba lakin din ko ila nimfingi ninal metinim belen kulumana jurtonas duo si jurtu alba jundu na jidele jawiti fa in kisense in mitelsi worre kwa tarias ko ba lakin maran hagigi ne kene inderi duonin kenes otto barasilla rimayenin walagal rimayenin kenes dele duosilla fa ila kengol de kila tabu maduitiya ba wala sunwa moso das fie ba na majayin ana jumon kila kol da sella na mafinya na ka inyi na mafinya na kola inyi den sabban ere fo orre ko akisense uto sunwa kin unno balka jimin waral duon ko en ajir soba di jangana di sur si jagil hal di ding e jurnyo ki ndolan teyele hal ki ndolan teyan alage hal ki uto ngal jaw birnya ngalage namale jangana de la na ji eri se vida zine mat jona duon ko en ajir so wala gal duo sis u jiti ja wala gal duon u jiti fakere nja eri to doga zumi di ba ger mal di sur si jetebel iloleng nama inwel alanki kaungi ki sense na kirima ga kan utonga lan alkobiza junyuon den saba na dogola si ji utonga ay si jawliti na kilaji janajirsin hasi jaldo zoyi dumon nan kweke nan den jalle iti na maji jana den kiliki jaldo jirsin ila belezi al jaramo fie na jawal kan lus dozi fie ja yatak ila belezi wati o matu duinga bola duinya yal fie dongi in belezi al kwade lo la la mugi na ninji dozi njwa kasal doran wala galal tari lo wala galal yering an ni ji finas lo kidmati ninki kwetong lo toba fa ila ila kwe indala mbasi iwiti hatta din apai babasi iwiti matu al beleke in delu ala bali longalan delu inenka fa orre kwa kidiembagi awna ki longalen balka sunwa fa ile tila ji jurnya zika nazi kwe sin jami ngasan duo kersi gawse asa duo kersi ki gavala jami na ji jundul nas duo kersi a gawse mon duo kersi ki gavala zemo duo kerin bele jitijirsin faye ayinin biya ilasi madinin ji ishan jangilarisi lana maja nasin juwa aljija lana badili hake mana jija nasin juwa jalin zi na janin bari jama na jaldi wala so jama na jaldi yele daksi antiba wala juru lasin tingi ba kangi idi neke se jia jawa fa inkaminga urduto inkaminga kimitil kwe al ilarisi sunwa fiya ye lawna jijaw wala se ilarisi jia si budjali tideli ato ami ilona jijaw ihepa bau maraka ba jena sin jamin ki gutin dora enan jawal enan jallala ila siya fi bola tagam fi aba fa au na kin uto male balka kwa kit asa kilo kwa ndole kin kwa kit asa kilo kwa mbele ngale kin kwa kit asa kilo lo ke lale kin asa indu si dulo urto kwa kit asa jurnyu won usiki urukawe na ki dora ila kurnya ba al ilon al takatin ke alan kurnyo e ilon ndo wala lambar ngasi donga ani
1: aso bi samen kado ba ida fa sangi trick
0: jago
1: bara Abdul Karim Muhammad Dongay Sungani bara al elna kinsi rimem pia ali mbeleng jaso wala gal gabala ina lumbal nyukini ine loke na mirsal de kwa na kwa duon ka kiren ka kire ali ilai
0: asa gabala
1: si kwa na asa gal ila tille ali longa na isikil mapia kenga pingina den sursi kargatiu ila alka kriyan ka kri baraka asogis amin aljel na kinsi ja kin kul ka ngindelnga abajinjwa aljinjwa ba alan kilmanga tayage kilmanga tayage kaninge kilma aba elonos istenja dioke ba teyai ba a bas kake bas sitanin kudiyoke kilma aba dembarasi ina belemba a alki gabalai ila dok bayei nin kan bara nas gabalasi ak askinel ba oto iyangana abanga kayin na al oto kele na dientazle ridikeri annenok ne kawne dielel kawingi na dorik undul bala elna ki kurngo ongo na ngwael ri alki gabala anga du ni aisa jaso ki al daintala sa songay al dayngirike na kurgo do songa ki ngo na ko ni na smosot kana tebungo na ile risina ko dinina al ji inenjwa al au na kayin ki al ilon na kerkerage wala isa ki ngakerker fi kila si kabuna sorka ni na sources kaso ni na kayin koronsi nyettu ko kawi na nika na tusu jerit diwo kawli alan keko bara kwa kayin ali illon na kiyen kilmangale ila naqa akeba au kilman tinga keba kinini worige worige oto abanga kayin ne iyanga kayin na siyesi nan kwa dien ton ashara sene sin kayin na kwa dinga nin 20 sene le kanya al kele na dien tale yani koronkari duo akeba lan ilirsi bono togaja na elne ki kurno onas bara singwa aisa jaso na kaunga na kayen soko simo kri kwa kile sikagil asiki kel na skando yi na kin utongale sinan kando kin ali londa ile dog nina al semey na kile sito ko kawi a kasungwais aswaming aljel enaba ilong alanki kuwa kitkang al kwa mutama kriya to leskang ba auna kayen porenga si kundi nas minding amana kilma kin ka ngamin alan kwa kwa kul dengar garul na alan sadigage asan belense kin yi na alankage alan serage alan shaffafage aba illon na daile ke namas diile jewi maranga ba daile akeba diile dok taga anje ba inama ye ne sunwa ko rongi o ton sokle yi ton diunin riyungo na duota langel ne stinki na fiya akeba tabunje mero
0: e barafatai a kisi na dok barasi ken jawi ngene jawi a bay adam a dongi anni sunwa na ngasikerje nga tarfogo dongi anni bara sultan sultana jenna jago bara Selman Umar bara Abdul Karim Abdul Aziz dongi anni sunwa bara Ibrahim dongi anni bara Haider dongi anni bara wo ko se dongi anni bara bay Adam na jeyinga dogi do ani bara Malik na jenna jago sungagi asogis amin bara al jeyinga wo kusa dogi do ani bara bara Shakir dogi ani doga jenna jago nang asikir jeyinga bara Mufid Ali dogi ani nang asikir jeyinga bara Amir aljanna jago doggi donga anni bara Izzu doggi donga anni aljanna jago bara Abdul Karim gise donga ganni aljanna jago bara Jutumo Forankwe donga ganni Badreddin Ahmad donga ganni aljanna jago bara Hamid wala donga ganni bara Muhammad doggi donga anni
1: Muhammad Elias
0: bara Muhammad kise donga ganni bar nga nyetti ni ko en albel na bago bara Hamza dogi donga anni ajanna jago na majiram bayna kernga al in sabang erem bang nadi en donga duile afago ba bara Kamerot donga ganni Kamerot Chef sesoris jamare men via ine na belengan singa gele gene kwa kise
1: lakin bara bara Musa Dabi ai tabun majiram bayan auna tabun ken kwa kul
0: aso ya min kwa kan ide
1: aso ya ai bas bara Musa yal asai na fago
0: okay
1: donga sunga anni tabun ben bara Muhammad Elias jayinsi na jundul kwa kul gis aso kamen bara Musa jayinsi bara Suleiman Suleiman Yahya dogi donga sunga anni jago tajagin aratulay na audo na suu da ragafia auna ba nabundul inama kai jurnyungo al elong alanki kayen forre en kurnyol ki lelong al forre ansi en kurdu al di sori jurnyene al meram kwa waringan alan urnyone skaker wala din forre si en jurnyu ye asa tala ke del din irine si lom fi tala ini alan kafia alan den sorin dangalinen din dangalinan orren dangali ira deldin ko en kayen otanga ya lom fi den te munja maranki lorian sunga bas delin kayen surunga si nama lorian zata dogolan keng forrengan ki utonga zikabu na kain surunga kanni ai nanji do forrese asajel juela lamba kai ala medi leli wala dirre yo xane ila ke ba do denzi jayinke zata jato ko ila lan tirker ko ila lan sikitirker yi ila ila longa lamba kalas korokinya yi aba illona yesi tulle runyungo dele ore basing otanga sungwa tulle nga wini basing den ore sker maranga ba nyoki kurnyo yi bais kafi bais ore nyet urel nina liena otto jurenga kayin na kurro kwage marang azang ore si tabunje kirainga bake na marang ore dio de alkwa nga ma duo fanga na nungdiam na den dio usungel ka soy saming tabumbe
0: e kise baraka mirot ine uto songa kayin belenga songa kayin na jirem menja kise amingi longness ore kwa kayin uto azikiwe al baraka mirot kwa ine dok ye idafa kisense sungani tarasi ki utonga gida yon radio kimba madi ki kwela lang kwa e gudle uke wala erigene kaminga altenge kayin juzen asan kwa tenge juzen si gud ka madi gablina a ela basan ya ngweje wargal gabli ko ni usina kangare ba kangi na kayin amin idine indai bulilas kamba fa alji ki latenge ngasija tengenga kele ina lomba alhoi ato aminjo woni jigila wore kwa ay do ba embeleng e juse sia lomvi irifino squad do timenga egel ne ingwa ausi aba yelo to glimme fe duala ga bansin kerker fe dien do borele fa ine iloleng jabas madi genes juse tengenga sia jiwo bazato dile zato boko ronke ini madi kangi ne juse tengenga si guda zaba ingina lomba zenina albay magena dari jigen na jingi ki tini lal jigueni aral lay sare lay nama dari jingina sin jwa daru bon alba ga jejuel ba nama dari den tusi jori nama sin jwa alburo bay ma sinas nas duang nas gari wala gal natil ganja na ja zawa wala ga juse na alon ba ala fikra dai wore len kay nga gila kwa ba innan kulwe zenina ka zenina dari wogit mara jola sin jara na jingi namas gen na jingi kang na kay na ngami min duim ba gidi ele yani kang na kay na ngami idi na mi indala ngai ba awno isi jang namas gindul na ke lotok le jarti wala ga ziki dora tok e jergiti ki ila din jurun ila jijuel isi na jola njundi ki nama ga jundi ki dora wala gal ki tini da jijuel na njundi nama jundi idi kangi ne duo tenge ngas lomba lom weekend lomba ngara ja na juse ngem koranga ti aja tenge ngas ga ina lomba alhoi kangi nes kanga maye imbere ausa yeli membe duala ka banzin kerkerfia ba kangi ne kai nami hatta tingil akki gavale atingilona beleke wala no uto akin duaga balan ko ko siara ka bajaille idine gi duldin ko ejang lazim kusenga na ngimbula teyanga nan kai fa nazin gi njalo ai lola ngina kusenga kai kai nin arin kikin kusenga atibirnya age ai singar gibirnya ngasi fa ji abas kinsi jalo ne juzen zi tengenga jalo e indala ngasin jergiti ba zainina ji jwel kidin joro wasin jergiti ba idine jiro si duwa janna zisi ergiti ayene di lomfi fa etabire nja ila jergia si ji nan jergiti din sursi nan jergiti lena nin to lemba den sursi ji sursi nan jergiti idine inyangwe juzu la ete jaza ki kwa mbile na wa di le kuro din sur le kuro fa mara tu jami ilona basti nan jana hine njana koja janga zigia ba din sursi nan zigia lela nana adam den dululengi na yankwe kuro famara tu etabire nja iduwa na si yankwe su koje jangafi ka begi giwa ubiwazi sunwa orre kwa marang belen sela nani nduwa kwa nasde nyankwe su koje jangafi etabire ba den sursi nasu koje jangafi nado alang kwa kawangya na kintengi angala tulle futo kare lazi nang kwa kawangya iduwa na kwa sen yankwe nje awuna kawangya na juze ntengi angasi sgut kawe na skal nga iye juze kai walgal bi awal gisloto doro kawe kai kawarre kwa bi awuna si ngusi balo amin ilon na ila tengi dombore adia gina dele ake ba durgulu asa ni dombore jumo asa kila tengi angake na kawangya na lomvi in kintengi angasi dombore digle jana dombore akira ngale na ajaba kang ina najabu jurgulo jitindi ni gujja jo ba ndame ngalan jangin koranga kullu yom ndame ngal ba jola nan tabe nyinel ngalan amna aba lom firo gen bele nyani na la lom ba lom ba ki kai ki karan dog ne jinjame ngalan hayam lolo marangal bele nga tulle ngal dindali le kurtia e alkila gen jisi kisi mine jel hayja ki sense ore kwa bizat kuin ku na amin diele ela bas baso lagin marang insei kalamin ina lombal hoy majiran bayan kuroni na zain sawa kelkam na makai nga na zain berata bun
1: asoy na tane asoy bakwel asangin kalung al otanga kayin nataka tinge alki orre kwa kan nina jurnyo seyeng isi abas jurnyo ngwasan jurnyo seyeng isi kalung ba awuna guta kaw na dansi in bele si tin bini kamin asan juru jabil keringa kello inalang ki banta bunko maraba ko no ta kidle keral mentoring ilona dinga piegena kinga tumeba kila kinga zete boysin jaba asoy yurona mas kinga
0: asoy.

0: Barafatai kise dognas kain sawa kelkami bara habib don gani kise habib ibrahim tawa gisal di sunga na jau giti sok besok radio samarinda rade nagis rimen jau nang dog kingis ko nga iri jagiti ilan sabba kise ka tawa gisal di ka gilang lom fi yundi na tulang alayang sok besok bara khal basma dogi donga anni aljanna jago sunga gistawa aldi warra kwa baye inang al kang na kirsing na jurungo kirsingo na kora kita sengki yung si kauliti idine intalay kise tala apay na aunagi lomfi kuro ini intalale na aunagi lomfi dok duwabuduwa si jaringa tulenga deng ereng ini na dok alang ki dora ilay kin jaringa alang ki erbeti ngay ba wala alang ki kin kuro ngay ba wala lang gidin jarin ay balolo kese alang ki dora ila yallon fi kwel na alsi e den are ngaleja idin na ye dokwa duwa bi duwa si eri alsi min den tinle ay yes den yan diyo ka yes gawriti na yes betel ji kagambulal na manin jo fa in ule do una kese dain se jay lom fi leso nga yeng na una dok dain kakiring lom fi leso nga yeng na dogni majiran bayle kangi idi negi sense utong songwa ke na takatinge alanki deng kirsing marang bazi long dok tin algi kingasi jelel min ne ze kai ne tin jala do ko lang gi utong songwa tulanga ke la kwa alie ke na lo na dogaye ke si dogal na ruin na mga apakini fa khibra idina kese nga me awas apa ke mbawala poeti wa jago majiram bay
1: asoy natane asoy jurnyon dora bursike yani do ba min dile jogile leji dinya na dinga ba kurnyol marande nga ranjaram bay ille ba jijel alangi ko jurnyon wala jeri idini na tala tala opoy sa songana sa adya ke ba na mamarang wele sangenwa al au naki koranga tulenga kayem forenga si kurnyo aba ki koran to le kurnyo bay sin ji dangal en na sin de ngor re dangar en nan del din di wal ke do nin dangali marang aba elong na ki kilal la nga jurnyo ba a todok dangala sin emba wala ji dangala sin emba wala de ngor re dangara sin emba wala de sursi dangala sin emba nina lo ton sogle ye na kan na kalu ay bagil jure nga nin nge oto na alkayni na mamba konjolang irikayin na sur kere na sur si awren kawen otanas adya kimba namas tala yia ka to al doing o rendangalang wala al doing yandangalang wala al doing abandangalang wala al kuin kanin wala doing barandangalang kin na mayenge ka ngin na domboren deng al dile ka ngi a na makin al dikagil ko na jure do nyusibin al dikagil al yusib na keke mbarangan kenga asay si konjola inalang kawe min deng itti mara nyusib le al ela jure do nyusib ye jaso si bawa na isten jasi bawa kembra ngasi. Ka boba kilma mpi yingsi ya boba na inang kwa kuruwa sa kenga balampia. Kuruwa kenga ka ngu idi ngana ye kuri yenga. Dua l kuri oredun dua lake na stebun kere erita lampia langa pia ba. Pia ni tulen. Idi ngana skuri ndonga kenga. Nang kekire kenga. Nang kilatile beri fulim berula den donga kenga. Kembar ngasa elon ni zese konjola kawe. Ye marang alang ila lambau. Nes kembar ngasi konjola fia. La maranye. Konjol siski tuleji. Ngo nese nkwa ka aisa aso bi ngasi. Otoji oreduong. Al ilon na dombure ya jauliti. Na ilon na jure duong yusi bin deng. Deng. Deng aldi si arden jau. Jidele kas jiwi. Yusi al ina lalonga. Alden kilma ina longa na skembar nga si istempia ina longa badeling alba yang as den nafsasi asa kembar nga si fia la ina maye ni ki otto inkelu ilalon ji alkwe jurnyu niwla edele na jurnyu ilalon alwe ngiti na kuru do yoriti na skembar nga si istempi yusip asa kembar nga si istempia do mang deldinga as istempia na deldinga as jopo den kilma delding dio kenga ina maye ni ki ngamin aba ilong na jure duong wala ammo se tulle jurnyo ji alamba tulle jigildele na alamba de burundiyo dangali yusib ila tille aliye elan mankilang ingi kembar ngasi faso si naki gabalas kwa yi namagal ki kinziskera del dignete siskera kaleskera alie anga bi urtutunga bam balunsi marang awuna kurgulin alango tanga rasi to legerngel yenas boru del dignete si ka nyofo nas duri ngunyofo ka anga ila oto ki kala wala kaying al kayne kurnya illa kaying ali illaw oto al deng abasi bagi fiana el naki kurngo ongo namase deng abasi yi kutifia na irijaye na deng yasi na kembar ngasi nas faso aba ilona otonde sokley aliyei na kwa risikul ki kurun kaminga lakini mara nyusi bi kuruskenga enalomba kurudurunga kuru kurinzi donga kenga elonga kembar ngasi alang kaleji yi ala nyetti mpaso lakini mara la yena pia mara oto kai njurenga na kai merama utonga si yi jaso kilmales kimba duo yi dembar si yi oto ni urkenin aba kel nakagila a alkalmayi kila yelege kinga sigle tume kila yelege jurnyolonga alki ngame material jo din ki fejabon yi kin kinga sai tume ba kinga sai nyoke jawitia au orra kwa nakan al ilona dombore anki tole ko rul alan ota ki kawo oton si le ki long alan marangalan kila ke obungyo kila jurenga suru inalan ilonga alan yen sursis kasul na futokara yi ne ingengi ki oto dayon oresi yi na kayin alasi ay sin karen kangungi idi ni yin kuru kwage aba illo na ki koranga ki sense kurun ne nayin aldi alkaba ki ngabe sin ritulet bulngu marang aba illo na korong kurnyo yi na domborasi alkere gal dele na arden kaw wotanga tulenga akereng el beden dio ore kwa bang kwa kan jato na mukumong na ski ota dinga tonga kan bal kunge bal murunga ge bal yi bal jaranga ge dinga barnga ame innama ye al otto aba jongona tololin jegila al ko ngame nga al dogola kayin yi na kien al kayimba yi sur kame na sur kabi ya ne bal na jongono yani al dinga songwa kay ne undula barnga na kay njurol marang ire illalong ki alang orre kwa inalang kalnga na alang illong alam mujtamata bunje ke kwa mbele fuka kwa wala ilonga lore na krimpiti ki ko loto kwebi kwe forebi forre al kurnye alang orren dangali na deng iyan dangali na dem burun dangali na keng alan dangali ne surun yarel ke alan dangali dina log yusuf dangal ke ka soy say meram
0: e ki borei a ki se bas mama a ingwa al uto wadinga kayin na dok e jaso kit gasan duo fasi
1: asoy
0: dinga kayne ina la lomba alan sing e duo fasi e ki ngankang a marang ina al hasis e majiram bain mitil tan yusivin a jonne jagil yusivin den uila idlakenga adina lo mane yusiv den kelmatulle gen asam faso ke mbarngasi lolo asim faso ba ne uto akila yesi bule na kilase yesi kawe a kisense uto akilase yusiv si iri bitul atini illonga na yusiv den kelmatulle akenga ba wala galonvin ereng tulle akenga ba kisense
1: aw jurnyo tulle akam akunyol ba
0: eh do jurnyo tulle ngereni marando yusuf sikam ko jajamin den itibule min ya sai kay ngana e nina lando apa enga ba maran kazi bazilong yusuf samab da kenga na yesirog lomfi min war ilo idin naken uto was kay ngas lomfi yesifia na sai yesi lomfi yesi longala war enga na denga baro yesi lam fututi elingi ken uto wal ken belenga kilang asa e yusuf den abba esi ana ye den abba si belenga fa kise den mabda to leke yusuf inki gavalene ki kwambele marang ye kembar nga sa esi konjol kawe ye enes paso inzi kwa ki gavale hata kembar nga e lokali ga ngi laki marang ye fingi kangi lomfin den tulingal den dioke na nye ni fingi na ba duo e ho wala duo a de ke nga na lom fifingi na yesi lo idleja alan nyakai alan siye kwa si jofo during fa idlo ki sense e ki kan bara alin jwa utwa diya kena kidara gaba sanjaso utwa nin kena ndi kilma dirra ol utwa nin kena zdo jizi fiyan ni injo hasan aso ba marang aba ka wangene sun kumong kia sa lom fisi kan akit basinjaso
1: asoy mungki majiramba ndio karo nindele ago ki sense ota kimbarnga abais kwa barabais kwa kawe barakal salma abais duofia ji mangenjwa asanga jaso ba nama lomfigal imbeleng dok akela ota alkeindok asa kwasi itin kilmangale wajafi ji sogin apu asa eri kilmajanga ba eri si kilmajanga ba taka sogodo wak anjungo ba na kile na mayenge alu wajangale duitia a nama kaumiti ina lomba alki kino otasi inkelu marang lomfi dok den dombren yeji ingis kwa a asa jaso nes gisiye ye faso a maningin kwa material kateya an ka riyasa ambala ki marang ka sese duofia na dok nama ka kaumiti aran dok kayen surunga si kotortoro kise ye sunga tarai ni nakina lika ina dengiri sei na jeila yi aba yani yensis kinga ni nakile si jolga jibanye jwa kataka kinsi ka indu asanga asoba marang lomfigal inalanga beremba kina manyenge asangi kalung a jaso al sunga takatini nama kwel maning alam loke alanji dele jago majaram bayen asam maningi do din sursi zata jaso ka ngu uto adia ke neki al kauzata baka iyo na a na duin juro le wenye ote ngalon sogo ungi wala asang aso duin sursi kim maning kain surunga si kaso sa duojo maning na din sursi jaro al kwa inka metana yi tasahamu naps yi baden namas mosodja sunga tarai kise majaram bayen dimbele se iki ilale kang na kanzi dio na inka mendok sa in asanga kaba wala asanga kaso ba yi lakim marang tedrigiyan jiban jumong abaz jaso nalle sunga sunga domjang minki asa jeinas jaso ba lanu lomfi imbeleng ay sa kwasi baso yi na kais binga ki ngaso al kaliang al jawilang inamakul kenota sursi tili ka sunga a tinkwel tinkwel alang kioto nina kenal dain surungiri sekingi asang ki kwase kaso sunga tinkweli marang nina ken al kai na jeila yi kila se jundi tongin dio kwa kain na sing ken ota kain nang kila leafu gulba nina al jijamin lakin marang duwari kela yi na embeleng aisa jaso ati otoji aboji yonas di nyangwe senjwa duin niuka malesh ila albay kelma tokianga marang aisa jaso yon magwala kaisa hausiba kaisa hausiba ka soki sami meram a unaka nakundul na kien kirsin na yiri ni alando gola si ki kora kit kurnyo ale long asan tebungereng en galo ni na yusi nes dangal ki nye soy
0: a barafatay ay kisense a marang ine bara kisi e jaso si kain jangale felan uto kay a nakita ge ba longa dinga halduo e jegile kinui marang abduo fingi na lomvele e donriga na lomvisi jegila kinal kaines duo del dilevi a kisenze basinjaso kangi idina deldinke utowa wala gal duo iral gese del dilife a yera silonvi gene sifia a kisenze idinga se duo jisi jiti korombia a futo ajeiba wala ugula jeiba marang ba ila ujaze ninal kimitel kaminga halan junina asakering na kamalie idines den suringa dilong ba ilong na dweti idine lonsi e kisense asayesi taga ria sanga fiaba fa kibarka gis amin sunga ore kwa albanga na kwa kidokise oto dain domongin e dogolan jirnyungon kenga alan si dogola si kauliti kidna kai ndong na gisergi kwa idin na kise matigin biyo si ugula kariya ba kingasiro gis baso kangi na kai nang amin ila baram belele kaunti na la lombal keli maram bagin ken korange na gutan ken korange do gne inam belenga maran inzi jey mi la duwa se jiti koronvia asanti esi jaso
1: bara iri eren kwa bara ken ana iri kwa na en kwa bazgi dusi jaso na lombal aldo al nyukini yani
0: abazgi esi jaso ila esi fin dina nyoke jawidi ila bara lesi wala jiti eren bulomba maran yeden dulo wala ken ko jaja kilalfia ila bade le finiti fa soki zamin worre kwa e kidiem bagi idina dantin si agini e na masoka kelele kaiti al undula na tulenga ge na auna tulenga le bang na radio samar gise e kitina kul tarifi a bundul dong na bawgiti na ferra baw na rimengis baw na bamengisi kila kitar ken juro le kai ne binga si songa minin fiengi bundul na bawgiti ki sense worre kwa auna tulenga le bang na kusengan karaban ki barain barfatay
2: Radio Summer daima maak 24 saa yomiyan wa 7 ayyam fil isbu' ala radiosummer.com

0: tabun babo isang aldile alkiseni nga ala namang ayang alifa o bitul itnama duiting alde ang alde njay nagutin jalis kwalis kerkeran kaya ang ambot deng alde si nama dumbarang ang alde rimkoy na skola benan sa nga kanin dawat dungal kona luka karya na al isang sogole kya nama kindumbang rang si rimmen kya yena mas kiring ungo kisi ring kya al kinuyi kagile luka mbele si namas inekele ala matajiki tabu jagil aylong asang isa si keljam narising na asung ungo kijalung alifya ke ayenga kari kwa alifa au denja na gudin jauli bas kwa si batule nga dinambarungale kwa maliona sunga na maki kien surunga isa si kari kule na maki kien surunga njain si kagile nesu jaingo kede endora inasa ji keljami kede ngudin soga jain kerbes jaingo ojan kerbe jigi yena mas kwa si kien korona faso kie alan kin wu masi fia aba lon fin jang to kuwa isa namas ke majrasi ota sunga risimo marake majrasi ari to doctor rasa itle sunga asa en kwa yesa alan kawe na in namas abasabe kuwa isa ngal dire
1: isa longa sialan dem or shelem le ela na ya san ke majrasi ditin risingo ki wu ngakit ala undula alan in
2: kelbam ki de mor shelem kanne uto nga rimen kawe dulin ko ngiri bang se in yesi bang kwa yaran donga kai ye namas nungi kabal nama kaldi alki baja nas kurgo tufkal na bang ki bisa kaldi al nakawe maran so wai singiri ye basin jaula
1: ne ya sa de mor shelem le da kefia isa nama in ko ngi alan de mle kerinas le ireu in nama bele an ala ki ayanga firinga os an al aba kuri alan de mle kerinas le lin ko ireu ko ala isa so dorol ki namas se ki kilma fatti ki tiri Namas si Terikawe aldi nga bakuri.
3: Sana, si madawin kule.
4: Barkay abakuri it. Alaki lompin kona ela.
5: Oh, ku barkay ela da imba dawin kuri.
6: Male jawin na si ma iringa ngiri.
1: Tizomandi namas kwantas de kume na kor kindela.
7: Yitiso, kasa jwa kingu twasene de recall.
2: Ka ngisi mo aba yendri kun, kin kido nga basin doktu nge na urula don.
6: Ye namaki uring
7: Ya bukuriela.
8: Ya dawlosi jaza.
1: Sa malongdin sima daudin kuele.
8: Dudu kuele bizige ya bukuri.
1: Ya kuyengungi fali.
9: Maraliala isa de morshelem lefago. Yena makera na dem sitara sinjegila. Yena makomola idin na de minjangi sitamun jegila. Na idin na kengwa sunga kale saskini ba ale dien jasa don.
2: Atising din sokle malen dora yalnga. Marajiba jote ngwan jesi jegit. Soka kiningela lalan king wandenga. Karenda kudumol nama jam ke nama futoka al kondangale nyet. Na kikit karenda baising kbial na skagel. Gina kin dogala na yen dido toddok an kunde alba barangiri iding nasjidin jegilin tin si as jalong
1: kisoga sabe ala jabin ida fa ko ba jinin tisama na mor shelem dorol ki isa na maski tongin da pan ni mabedo na manturga pale kari long vin dong na mabagin na jumanga marrang tisama na masabadik ti kunde na wele lokawe asa urtu jagirsa kundula na baima kulela ala long vin tong letala kawe
4: ka warranga o wela langulu
8: lewa kaliwa bringera lai
1: Isa nama fue anas gizan tagina jinya nama wele ngana urtu yasi lole taurarang
2: en remen kawe bintong en banji ngontongeng marambi wa yesi kaman tongba
8: yeku lele duite bayse yesi
7: wo masis bela
1: tisana kwanta bunga demle namaskai menas izan majira kanyindia idin nas go anjo ngi isangiri

0: kana yi wasu alaisi kwasunga ta yanki aliyar kuri
1: kuri kuri sa kwa na kama na fiye kwa kidan tulin war ka gila yanki ala na kiyan guda kawai na kiyan yanzu na ma ba su kawai
2: kurajen baji ken kwa ba su kaninta kare kwa bai su tun koyala
0: na ba gile ba kuri kasi bundigi na bi asiriya a aba indon bele malasi java kabaisin bingasi auli
1: yama dem bele taras so kwa san gilil dumo si tabun karin
3: kisoga isa na mazlo vinton le gutfali
4: dui le bela nas bele kelbam kelgis bam asan jaim bay kurisi boyni irineke yesi berin yeda kike alan duo jiti dora jundi na duo korong ringa jundi na ma kurile kaungi al nas ahim fia nas faso irine ya so dumoi na ma boro na bo na kilmanga fatage kimale
3: kisok dik ginin tisama di na ma isale kele na sisi kaurela alam firjanfia na hasan kwasi gutfali
2: kingasi juagis ke ay kuri aliji itkunga jammi kene itkuling iling
4: bodinge ne ka jingo ingo boagis johannal kwasi dia long file la nga wala kwale nga
3: kwanta bunga na makarin kawe halan johanna jala don tare sidi tin kagila
5: kya hinin ku
2: abai long no kwai long file yabain kwa kangila bine johanna se fieba
6: maraba in kwal ken kwale ken kwa nyet banki kito amara kenya idina sin putoga johanna domondoa
3: kwakit alata bunga kariba na ma isale kaunge
2: kias kalumba ya al kanela
4: biwasi tagai sin waba ke kuringyal ka kinunga se au
3: asati zongan tabungan jitingtilong isabasi yanga sinungi jaba namasto nganas kwase aldevi
4: asedik paduo ke ana madil kurunga rogo namastari kwase de minjola ye namaton jundi na nyanga
3: ken kwa ala ker kamie na masi kaime ina bala fugo mfuldungle teneli bas kwilianga kikido kanyidial Reido urtuj besko ase suru julel namasimbet alanta ngan sabadik sikangare
4: alba kurungan ta fa wala dorolka yena ma folgonya demfia alande sababa kurungan ta ale maratari kwa ba kaldie neki ko ngho ngakeri kawe namakera demfia tari kwa ba do kaldie namamirmir kawe neki ko ngam founga kerin kawe lae namado folgonya insia demfia namado kawye na dia karun namatawara kbi maril dungo namasuri kwa kaini ngana kaduin kwe singa denga ye matni yesi bagi kal alba kagile na undul basurunga ta togina ngal ye in madil duwankwe bel na kaw na mais kinga de ngati sai
7: kinga se jwage skwiri
4: kwe si bake na tawrakbi na makawmi na madilin kurunga duwo kila kwase kasinjafya yabang ela na kit kwase fu na demin kwa ker ngasini ai longla imbeleng rim dido al jituma kwa kawringe al tulai ba baye ala ker ngale songa tulenga tuot na la dido ngiri foya ban sabba sabba duing na mai la dido duodi ngiri foya yabang koringe na turile
3: Tisawan tabunga nama kwa ingi ala nyesi keyal. Idi ingna sikiwe yal keyeng aldinga sidiye ngumfia. Marangdi nama keyeng kwa ansungi nkelikawe. Iyeng nama pali na ange alanki udika beyal.
8: Kutfali kikalonsi. Nadimbele na kutarase. Nakalonsi naskwasa jangwel. Marang bas uunse jawlidi. Alalong fikwale kwel.

kasoke zin bara fatay amin kilma ko jonga simoy ko ala na do kida embele kid zing na lobe lona bang aton tile kilma ko jonga simoy na lom fizi don ani do lom fizi don ani irina e jonga tulle na irina e kurogene tin bitin e do embele le bizara nga jaro na kembele nga jaro kilala ke kridin irina ka area azem marren e kuna kuzike irina ka kurwa azem marren e kuro kul nyatin dige kileling e ini na na na en na kirendi arena en irjongo na kembezra irjongo irina ka bizra zalumba mar e bizra nyatin zilong irina ki re alki e gitewa na e ken de mongi tewa kiba kwa ka na ken de mo kaw kele de e beleng alang laka asokezen bravates amin kuin ala dongi ani irina atonti lena skairina dain beleng kirjing na ura kele kirjing kila lom vinke na dongi ane kuin branga kin kuin kanikin na keber nga kilada ana de balung adar lom vin dorazi balung na uezen dorazi bea na akimiri li babelnas udonga de ken kile bumo kilalang alang ka kirendi kairina squadi kwa kerenga duro terika kilala lom fi jangona ela na den dorales ela azan trunga kobol na kidine na ke agresunga kobol asoge zem barafatais amin ka arena urones anari kelkam na makaingo nastabung niskenta bukembal dana ke ana kret kul jemelendi wa karabo ba beneskelbum

0: Bago, uonga.
1: Eh, kena ba?
2: Bago.
0: Eh, tedo kinga daeng goreng tarade.
2: Eh, bagi borai.
0: Ana dola kendele kuita ke ba?
2: Kira ke dola kira ke ba?
0: In sabe asa beto pat ay bendelingi.
2: Ela kira ke da kulja kain ke kira ke ba nyet.
0: Na ete do kinga lang dok daeng goreng tarade. Alang se dok ayang a dikel dae lompin domborele.
1: Yeah,
0: na deng kistingo.
2: Domi.
0: Na ete nama kuelan dombore somel tok.
2: Ewa
0: le kissingo na ine nama domo somel tok sangal wela u na onga le kissingo na nama yani giska gisin gire nga di
1: ya
0: nama kamuna kila aya nga le kissingo
2: domi
0: ine nama sine kunya
2: ya
0: le ala Saul wenga ala yenyanga na palestininga su urengi ye na namas David si wa ingeling or gosle ide Saul nama der kwa liringa is dio elo nama yenyet Israel nga kaini namas kaole na David le kanya na ken der kwa lo na karikeria na ide nama dio kaini na ine nama songatulei nama kwela lankin ayanga uing tiri kisungo.
1: Yeah.
0: Na nama kwela lankin kisungo kin ayanga u kagis wale tiya maending.
1: Kin ayanga u kin jamayel kis wale tiya engis wale tiya al duo kia na Shaul keringi. Nama ye na yanga palestini nga si jegilo. Nama el nas dieng gurise kwa. King Quazel Olgos Le Umong Nama Al E Naden Dio Kwa Kinze Aung Alakit Giena Knai Dimbelezi Jizi Dimbelele Kerikule King Kwa Al Yenge Naka Aung Dien Dio Liringa Is Nae Nas Ela Nakinge Alang Al Ding Kering Kilenge Nae Ngal Kwa Kakiriage Di Eyi Derenga Alang Takakerol
0: ngai wa tulei na dok ine nama mayram bazikin wa ines kina ya wi le tirikritimo dok
2: ine ayanga imbelenga ye Shaul ne ma malik anga na Daud ne ma duot anga azang ye duotule anga ine ye albake duo alitinye na ton kuri kwale abu duodi ke na kwa dengi tule kirsinga iye ile duo siya kwelba idi nye ba kwel sukura lama dengi alba nyanga indere nki la palestini nga namas pie kawe namas ingange jija ula jitara Dawuda lila ina ila ke ila gosle ila firangan den nungi ide ye alba ila bele kelami ne kwele alang duo zipu idi nga leke ngu donga tule nga ke nama wei nga na ken keldega bawa liringa is kila kwa alde mbele kelkame ila delo Israel ngale idine isha ol Israel duwanga dok namaz jawla na duidi na lkwela langa nesu kwengi anan Dawud si kwengi na Dawud na ilake nas densu risi pugo ngale ila jula hike ili ankara la lekeri nama ilangi na kwel alangene isi bulong ngaske ngudonga nanana isi ero ine namaz indela mbeleng alie duwa aba ye anileke abaye nini na naton kuri ne kuri na naji gigi gal in sejamin kinkin altulen ala ge bala jawa ye akwel baba ko ila ngi gisi marra do rifia ne sai ne kengu donga ko sanga fi ine ne sinne lam bilen kwa ali tin kuri nga ge kengu donga tarasa la ge bal bay tagi na tulen age
0: tulei na dok na ma ko ila lang ay izdeko yani kina kisin ay isigirin bia
2: ka kisinga ine is nama mbeleng alba kenge kidiye ndiwing elayin ki la dora hila lole al kerkera kain. Ye Shaul nama ding kiken tarngang ilong. Na Dawud na kiken kwang ding ke na au. Al ding ke na au na ina ke na yesikwel, Shaul yesikwel. Ide ila karale alia ding ke. Namad din kain na ke na ye Shaul kain sine yesi kwen asang ila kerkerle bulo alien kain kila tarungan jio na ye Dawud na ke keng kwan din si surjula keng din pukong karale na din dirigi ngaw idin na ila duo keng kwa kilal kila sade soa kain namas ila ngungi anas din sursi inelan jula ine namas inelan beleng jido kabay long na kinkuro itingi tage asaba rokoja na jul na na derzi kirinjalo jajero na lompido kiki embang idinga leke kwa songage leji kingi tage na maraji lomping dora julong ji king gi banjo banjo tengo si yesi na mazindera mbeleng
0: Na na na taba na lombiki yake.
2: Lombiki yake.
0: Na yenda mo kien kuros kia putoi. Na lombiki kien kuro putazo. Ine na mado kwela lang wuto bale kamo ine do bisitiri simo enlore.
1: Ine nes lombi kien kuro fale de al ji ala de mbele se jel ana de ngu si jame la jau ala lombi kwel. Ji king kuro al kwanya dingile songage iding na king kwa yengale engorengage kwaze nkamena za kalikika kanyal aza eduo dale mafesinke alamba ela jizini fu na na dingu ala jitulela jaona njamena lomfeni neni mbele na makwela langi jizi fu nanji aja mbale ezeke ngudo ale jidel ale udo ajitinga ze kala fine ba mbele alba ye ko reduo kera la keba jizi ala mpo jigal ine namaseng ni jana iting lok darag le jong alang kiudo ke la se alanga fo bazan kiudo kwa zanya le jago mara jigi al ke lom fe bang idina lom fe jisi ni jan tarasing idina ji udo tu la se jaw ala lom fe beleng lakin koringa ki nyedi nga ala ke akwela ba alang si duo ke na bele idirising ala ya kwel ba beleng alamba ele kal ala beleng na yegal ke udo an jiti nga na lom fe don azia fiba ila ye nama ye na ye nga gorenga kin akwela ba alaji utule jaw alangje
0: ye tulei taban ine ni tikiwe dogu yani yani kin aya na sem paletia na to kwa kurosis ki kurotare ka wena na kilompi mire tare ka
1: ye
0: na longa ding insan yani ye kwela sang impare ye so ka kiri
1: egal nama
0: yani ale ye lompi impare ala
2: lompi stilo yi de egal
0: Wala ganas deng ken der kwa ken ze kin kurole putoi.
1: Nama der kwa kurole putoi ba salama ke der kwa ero yizi. Lakin lomven kuro ke la le songa ke.
0: Nakin aya iskinasa yana agis pariti yana al lompi kai.

0: kin aya ngai ne nges pale dia lombi ali ya kuro nyet kwa le songa ke no udo nga se al nyet e ne jizi kin ja ngale a den guriye ala ngai nga jwa ba al kuri ki al ji ja na kuri ya ki udo nga sa nyet de le chili a ji anang ai ka kire ja a lombile ka kire ala jamba na lombi e ne jizi e ta wan ski udo nga nyet ding tarasi long ji alan di zuru se njai enal ji a dulli ja ne lombi te wa alan lombi se bugi ja kisi
1: dole na ina da numu kwela lang wo
2: dalwa
1: wo dalpa le kawi na na dogis ila aya ongasi gis den den tirurusimo
2: e ongale na men ko ye ide ken kulgin ke le ken ke ken ani a chawlin ken ani na mas en ange dau dal illa surjula ye asa illa ila lole surjula lompine illa ilinja asa surjul na jegil in alkeringe renke na kwel ka kafi ine dawudin ken ken kwa ke lal ken kaldega gen na masingange in albalulahi la al illai ato in sok al yei na ilompi ki yongasi jundi alang daing adusi kai iding ne ila alba bungo na kwel na toyongo na makari na na lo roko piana ungu na yenki na lila ke impu onkara na kalwe tiwing. Namasin kwa insok alye alompe kwa alanki deng adusi kai. Ye ide.
1: Alan debe zike ya.
2: La debe de lang shawzi.
0: Alanti.
2: Shawzi ti. Ine debe da alye duo lompe ingi. Namasin jawla ye ilasi namasoka pawe. Sabo jawla namanyana bulo na ungi. Namandeng erinde nyilu bawa na beda. Na ye nasoka alye ingo lawa. Nas no soga bay lompi na soga ini asang ilong al lompi askin beleng asang asenye ken kuru iu digil ndual jiki kin jeja nin duel ay fiya ni ding jejin to ngwalan si jey na mak era ne keri ne jiri bulo na jumi ne nyilu beda
0: na asjaruma
2: aning lompi anilia anga ken ken do ma kwali anga ba bam fuyi do na mangi nyilu bide la ba kwela lampu ko bam fu ye la in galal duwe duo lompi ina na way nga sel lomba na mayen kwasang auli allumpi kuroswage algiye nem kwel kalmak enna manden den rinyilo andana ya sale ngola ba abas jawla ya samba iu
0: kese
2: en namaz lumpi kuro validi ayo ongal namaz inelam beleng ade do elana nanana do chausi den nyilu nyilu rinyilo beda
1: na ine dok nama welalang wuto basi itiri ingo

0: agasan yoruba idin na lonvin ken kurosa so age
1: na ye ye al kiyin ze pia
0: na ye ni kiyin ze te waza
1: ga amaran ki ala yizikir kulti na san ken wudo
0: asan den bele kel kam idale ale belen alang duwe ngaja en balbaka anga lonvile a asan puto asan amba san ba duo kin kurole puto jam bakat ele bele tulaiba ine ka ala duli a lonvin ela alang ze lonvin bele ela ze kel am alang u balin amen ka asan ba kalda ga ela wala kwala de kwa kiriya gatan yen nanyet ka duen surin azan ka ze kanu idi ne ka lomfegi jan ka bangzen lomfile seje tulendi ayin na lomfisi wengi na dembele a lomfi ay beleng duele ka kwel wala kwale ka kwela lan kwa kawal alan ela bele se udo na tulenga se kawal idi na lomfi ya in belengi abajwen duele ka jipe ani na kakiji kan tin bitin idi na yetewa akwel balande tin njonde ji ala duwo u jitisi jaw iyo nde bange asanji jem allom fike a bazin u de la yena ji zata ben kaliti idi na ji as jaron abel allom fin kuroge na man sin jem lom fin ken kuro al sa zon age kidala ge balan jin jam na san kakki ka kwa der kwa taga tas le keria
1: ay tulei na ine nama itiri karin nas dain kaim morning akel kam wala ga dain tom bin dak na ine nama duri kwela ngis ya
2: ye kai singa wo to ba
1: ay tulei wo

0: tule ko se akaba
1: kaga kamar laska ba
0: eh ba su dom tiya
1: eh na namaga kangi aya na le kinga namako la lang dan aya oseko yani na den tirkisimo na ye na singin aya ngrisimo in aya aigis paleti
0: in aya kaga den yirtumo in aya embeleng albakanga namaz ela tale duo ala kana unya na deut kirini mas jaula na elna in duo ti ta na den boring sabase beda na ala chaul kana unya na ma elnas beda na ye dok as lomba na ye kana unya ine ne mise en fale di gi ala jay na na na jamenal da gi kuro jeng na gi din sur les futo ya na lombele futo jamba sa de galamba jay na ma jawya na duwala njegi ala akeba azangi injalung king kuruan nang ay songage alba lomfeng nduge lomfeta kuru kwa nyedle songake na udala ji jawe asalong iding na ji banja na maski king kuru puto jaw sare na majawya na as jalumba erile ji si jebia iding king kuru iteng iting ni ji si jebidi lakil lombe taga jebia aske vedi na ye ni ye ji si tewa nang ye ji si pia nang udo anyet dinge lomfinge
1: na
0: egefia alang zi din sure se nga jame bakal bakan wukir alal dwele ke kiri ala keba idina lomfike ala ejizie te wa na ki nga jame se nyet ding se long udala jijaw azang unas dele unse je
1: yeah, na ida se asa dembo beta ye yani po yara
2: ha ye unia ye kenga na unia namaye ela namaye mkwa zang dembo dila bet asang impali allon fi kurro so akenji ay jana sa jeyma ba namang
0: impo
2: dulo borbe dandili
1: ngeba na boting ribeta tulay na dok ine nama kwel alan dying aya anila kawo osondigle gidi duli gis giren ba ay dying aya nzi
2: ine osondignes ki giren a ide asa boarding eribeda ye do no pine nkwa ofo animba lomfin kurung erenga angaba ka ala wel balam ujiti a idina dwe lompi mase ale lomfi tule ka ala wel ba alan kidwin donga erigiti a idin na ale lompi ke ide na man kwa aninye ngalomba lomfin kuya ngai le duosi dal bulo Pasen kuiranga.
0: Sí.

0: berengal has hasne jumong naka lomping kwe ang na lomping ngunka wel balong ulunga jiti a idi ne lompi yei na tulengan tulei ale be kiki den kiden kwen kuro mesin kuro ala wel balan duin donga amingi na du rigiti a idi na lompi ale kiden kwen kuro masi kene lo ne yei
1: Tulay na log ine uo toba alang si gis itir ganyi in aya le. Ay in aya, ay gis beleng alang, yani alang kia kaka?
2: In gis beleng ki alakayin, atang kuro lombeng le kelgin, iding na lomfiye yato kuro kialande le kwel, iding na ba kuro lomfile ajwengi ba di uwa nangay longka kiray ba, abaye long nak jing uze ala jaw ke lom fin kuru ina jaw duo atayin taz leke akeba ananga delinye din keng dale masi dorol fia iding na lom fin keng kuru son age di aba lom fin keng kuru le jang na ke lom fin kuru tare jaw iding na lom fin etu le nabake keng kuru tare jaw ji udo anji tingase anjaba idi na induwa ine uji tizi pakada vya haba idi na lomfi mbele ngele uwa jiti ala ajaba. Na aza kwaze nywala utule kawal. Na ye duwa zido kwaze ingaz belen ba alamba iru na selen belen. Ala mabubo wazi kwaze ke beles belen al lomfi nkwaya kwa insi ala akaba. Na ji ala jau ina jiti na jau. Yela nke nkwa nama ki bele belen ke nkwaze ke nkwa nama yesi yela nkwela. Na yela duwa ala ji njame lomfi nkuro dile tari ala fieba. Baye kanaza kwa ninja in tokdik banja in nama ki nkwa kela. Amba nama nimidoka biyalo wala jidi yang ranja ramba.
1: Yakena jiba lompi zise jen. Yani jiba jenis ke nkuro jen.
2: Jiba ke nkuro jen na ke nkuro pa kie bayin. Na lo bilo ala baji jen ke lompi nkuro pa kie bayin. Anangis kwa kiribi yedo, bantu wazen yoro lomba bese rangi kaya mkuro.
1: Zena sa daim boru nila.
2: Egal na sa daim
1: boru. Yani kimkwa min seneka min aye piringa wenga tise le na.
2: Kama kaya
1: mkina ze? Kama pati kiriwe na kwa nama kwa yon diyo kaya. Lakin bas kaya na kaya.
2: Kwa ba kaya na zanga jake ba. Idi na lomfinde yungu uzi ya waji njwa lomfinde tari jau. Ayu wanja ba. Banja enama jiru laki lomfie kaya mkwa se basa jana nkwel. Kisense idi mba kwa lazan ki lomfile unse kaeng. Na udo wa jitinga se toka kawe. Yedok lomfi, nama lomfile kola kwa mala lomfi. Yedok ka jitinga besin toka jawe.
1: Nga ila ina ye taba nye joenye na ye kwazu kwel. Ye ina piya kwazi. Na ye inzenze kanta soa kwel.
2: Saa soa kwel.
1: Kene na lomba yalang ye ena longola. Kene na ye lombi ena longola na singwa kari ena na wese jisi aji. La maranye ye denja nyingel undul jazi ye milo.
2: Yes, in Jemba.
1: I don't know what I want to say. I
2: say, no, I
1: know. I don't think I will, Dorba.
0: In the village, say, eating a lumpy inqua, ka, duldisi, al a eating a la balanji, ho jiru. Neji and the ninjiru, as an ajagaba, eating naja dumokaang. Neji namaski kinkuru putojang. Kinkuru walanga pialba mara, elalji a jelubazo kuroke, ka al kinkuruang. Al soke nam fago nezi jisi twengo nadok asanga jage ba alamba nyanke idine rei al uzungal kana uzunjala jamba il namay ne lampali di jegil delding na ngalombal dainditini delding dinen kwa nyet na kele na kalde na kalde idine du na wudo nyet kawe na mukutingul dok asanga gya nan koyongandio kay nan kutingul asanga gya iding na lompin kuroge na songage ine namadog inelangi ki asal lompin kurusong wa kang na lompin kurusi kilma kel
2: wala
0: iding ne ki wonga si songa gi kwel alin ki doge si nelam kwengi ali ine ki wonga si ineng ringel
2: but lompin kuro ine sa songa ge bat
1: tole meram bain nama dok ine tir ka na dan tambolan dak de kelkam lia nama dok kinga nakang aya kin si kabung na tabun si kosing tir na kiene sin tambolan dak digya
0: Ya kan nagising wudul ba
1: ay too late

0: Ailong atau melendakin?
1: Ah, saya semua dia melihat.
0: Na nama gar kue rasan dok tabung tiri kau sini, dayang ayah taman le. Ay na kagil in ayah gal ayis beleng.
1: Eh, kini mana sabeli kau la?
0: Ya sabeli akawa.
1: Ya sabeli akawa.
0: Aku ini.
1: Ine sabeli ni mana kuaye doud ide nama jaula na keng keldegasi bele toke ini si muo na zengkwa alang kijiti akaba ile duo eri marang asa baula daing anen diona buro daing kargamin dio ini nalkuro
2: inkarale
1: nako inkarale nako na zese de lo kundi idi ngaba ide kungul ya ine don pinden den duldi na aba ide kungul bang illa duo jaula na ma elal ko na ba duo ela algi eri bang injwa asan di surzi je ide na ma na ma kewanga bunya ide na ma koraba jitongi e na ma zenkwa aki imbelezi al kundi duo se ala ko ba mbrek bine ela rangi kiyonga sipuna na kiyo na mungumana ungu na denyulu anda asa ya jaula ba biasa baula na na nas de lo kundi yena ma jawla na den de kenkel de gaba den jej bawa na se si de lo jundi tebu ngereng idin ale lompin den ngane den do mon duy na kwelba alantari insipia abaz lompi akwa balja
0: tulay na ine no kwela lang direk gel wuto ba
2: ine
0: kar yes quality
2: in kese yenze enges quality ji duo ala jeng na duo elnes u jitin pia na ko landi nguri ujiti vya jiese jiti asjaba baja hu jiese na ski lomfin ke nkuro ke male jolle nga ke belesimo idi na ko ngame na belesimo nu mezi den dulo rengel alama jel nas bele tulle jirsimo wala kan se delo ila ala den riele jiti vi ila jundi na ke doras ke jolle nga alang yese ki king kwang jiti ajaba yese azan ke dora tule jo leng azan ye iu king kwang ndi ngwale nga ga tule ka ze jiti lo gala ka yoba iding na la el ne ndu bulo ade ne kweli nge ala mvu idi na ka ba yense le ngumo ala mbawi na yala el ala ya pui ba alwe tarase njunde na ba u pe azan iu al yedo kaza da lombing gen kurosur ke ala uda jiti ala fe ba lu don atulle ngazife
0: tulle meram bain ana dog in ayan den gis mana inan gis jua na na makwel alan wo darpara kauni naskin ayan yani ayatise wala tamanna
1: tamanse
0: na lewe na dig na mas kira gis girenja ya na makauni ayina de mana kigida ilo
1: yang ine nesta malekong ide alie nyanga na ding ile duzi bulo shaula le zikwela lan erona ni den nyulung eribeda na body las beda nama nyanga na sinkwana keng je sinkwa bia sa bawla na ine den kara de le kuro den den pugon korgo bi de na korona konas de lo kondi ide azaba jawle na kiken kwang irie de udal kiken kwang se jawla na korona ilong ye ine keri ngere nyai lingo la sina na bulo na kengu donga yenga geba Albas jawla dawut ne do to le na materia na ma nuy kerin jaw na zen kwa shaul na materia ye en jawl na ma nuy kerin jawi na ma jegila alba jegila na mastani fi na sin kwa na ma pin na sin kwa duin kuri alba ye jegila al duin kerin jaw jawl na jegina do chaul kwa na nuy kerin jaw na sin kwa duin kuri dawut ine na ma kikurgo ongo alba kikurgo ongo ngayngi begi inni idi alba jegila na dawut ki kurngo ongo ki de ngoji surule na chausi inelampia namaz inkwa dawut al ki kurngo na sina kwa namaz inkwa shaul namaz inkwa al idi ngungi neji kwa mbelenga keljam alji kwa mbelenga keljam ka ala welba alangi jisi au ka ala welba alangi jisi au idi ngung na lomfin ken belengasi bagi elka sok in aljijolu na lomfi kasi dingle gis pago na ka ala ong ala uringa lan duin donga ago si na jisi ura na kanan kergab ay jinan jangano jungya ine
0: ay
1: alka ay alangi udonga jitonga jawba idi ngay la ka jisi udonga tulenga ani
0: tule meramba na inang si gis kerkerja na ine etene magal dain tine tirki agini na nama kwer alan duri gis juma bia
2: dule ya kagazungum atsoi kuringan kuri jiyang na kuro anya dise jidaw na nyedin din donga king ko lela nga kusangale jano na kuro kin sitareka na kayen juro anya dingi tarasen jawli alan udon atula ka okid aljijwel na kusangan karakaing na kwa anya dise jano na jitingale karajawe na umel gize kikin kona na dingwe kona la jazo ngodo
0: na ine dok dum ko la tan do di gis tombe ndak digja alan yane dang tinne de ke pasan agi
1: e ke singa wodol ba

0: Warra kuwa kise dansi sawa kelkami nama dokwe na lanko na kain ngaldinga tulle ngali kiri ki gutfali isa jago gutfali isa kise warra kuwa kien kilo sika keli na kien kilo nkamage asan di aldi si kelkamwa wala gal kimbereng asi na nama kuwa lang bamdig leko al imbereng alang dim bagi kwa kerengale jago nagi zigawar
1: oto
0: kin kise sunga gole lan sikel kam jago
1: tulle tulle ore kwa sikel kinga na in asa kaina kariba wala lan doing jalfak dalam sidonga ni sunga idin na miringela sunga starasfia kelma simoja bat sunga unai lompi rumi ini na sunga sija kinining na sore kwa kiel kame. Na ine na mokwe luto alanga ni kirisingwa ye. Mm-hmm. Dimbagi na jirmo adigiz du erijitifia asan keng utonga jaso. Mm-hmm. Ila si ay sing tabunjare alangki kwa kirngang si salam surbay. Mm-hmm. Na mokwe lalang ila yin kirisingwa. Kangi na ila daruri na tagatini alang utonga kila lang kaini idin na tawdi tinado iba asang koro ela ro ba duwa bausa na ki eri asa uwerikang nama dergis donga sunga yunga na salamasi kano sa sunga na undula ba marang kikin asa kain kilma ale kain aisin tebung kausinga naski eleng kwa angkaing naki ele kering kwa naman kikila kwa ala kiktundu angkaing debe inantaka eni ai ki oto ati ele kang nas duo kay na abo keba imbele nga lamba koronga ngorofi kwa anyet ai kawe bako nga yiri kawe dengiri
0: na denda kia kanya mbenga me induo denda kia kanya
1: mara abas duo tulle bay na ba min o ngoba school da rengel kwa abas ko joja ke imba en kama ruwa ni siberin
0: ne school da ra
1: aluwa ni siberin idin na sarbin ke ne stas lekeri na kina ma ngwel ina uwa ni alkwain sekele ino asa kwa stas lekeri tiki tulling ila lan tulling si lompi kwa sunga ankel ma leja marang dio kan si community ila tulin siki kwelo to alan dengi inkirsing waye. Diyo asanga jumniti ba, alan jarang na jawar naski kuang rumi bay. Namo kwelo alan dengi inkirsing waki ki sunga namas gal tabung kausinga.
0: Jago.
1: Ine, kidik namakai. Der, na keng gamay nga, na ke mandanya ala tajira keria dering sana ba inkingi ji aba abais ajang ko ekame aba duot jang ala dering injirsi
0: ya ne bas o na mai utu sina ma arking der
1: sudia bas I was kauritia ina tori gala gelle aka nga dio na ma elnes na zingwa deri ne su kis lulla bia
0: na ma galdon zinya
1: ye gorren akwel ba ye kwela lang kwa kiru nama kila langel I love not quite. I think do that alan sitan as bad as a yinga keva. Namaki sorel nail a duos in Nuguzukia. You know, and you are I'll give a donga in a year to Nama a duos in yingi. Alas, Nama bear nay Hilana Berga
0: again, and a scoring in
1: Gilgan. Dying Buru, kicking Ianga, Nama ilaying aye. Not dare, but dare, kibara, and a qual, a la kissing about dare, not do it ala ila daring, racing a jankwe by ye. No quack it is a kelkame by ye see. Marang inderiye algi spegel lompi inzia kwel baina ne kurogi inie kia sa aba jongona jigela orre kwa baru nyetti na taga duo insi inan kwa ba se alay ba atiki kilo fulang ki solo elela kan daim baru galgal baru nga kerngale tulendi ba kou kia Ina kama mbal bi bang na ikinga si boy. Kijin ni ma. Kijin ni ma to kala komba. kin kuro aza yin asita ga kila utonga samen kaman kia kamba sakan lompi ne ini na kina ma ingwel oto ila ila ungin sunga ainin kirsingo inu kin kuro asa kikan al kwada yin ruji tikawe nas kaso
0: yani duone suji divana njangte ne kielo to bonu numba amna si bellelna uta kurba
1: ini ne la kilmam kuying alan karok do yinki babo ila si ki askai mata
0: laki marang ine kan ki gabale ine do jingwe tike a jinas din kilmati ne na duo ila din alai ba abai enes ko je fi abai jangte ne kielo to bonu nulo to bamna si bellel marang abai din bare ne ji ne zizi ko jo fi ana je ne kielo to bo jita ga yesi a joto inga san din kilma jawli ina warini ka ngi ngule ne ki ko te yani aba masalan duo digi ina san mitil hasi jijaldo yani madinin kin go kilo fuka ngage wala tarin al kidia ki kidiem bele kami a aba ye ina uji tv wala i duo en kan yani jal wor duo jang ile duo mun kin ki sele manan ba ngi ki tulle ben sur nga maranga bi sur bang kwa dia mungkin ayanga skuni
1: le jaja sura kaunga tiaba
0: sura kaunga tiaba hatta sin dig en na bamba na kwa langin dongani mungkin dora na sum butrinti sur nga si marang albi masalan kwa dio to ninkai ne kila dora inda lan kania na lomvi ine galim beren ara jundi bero galan dule voy ine ni jial si ayanga jungi ne gidi mbara sur bay didina sur butrinti na donga bandi ba hatta ati duorik e ile tila ati duorik lomvi le fi den ko je ayni lo idi negal ki ngasi ne gal gi sin ko lazim di mbara si do kituli na lamban ina al e yero gi ki ngasi ki tulim fi ana ko
1: se na na ila nama in long sega lombi ine ingil mata le imbeleng abas ki duo korbe nga aba ki lule ala yundi balan dule kuro na sule na bema na aba ki to yala yundi balan dule foi na sule mbe kangi idi na ko el basan ile kilma puying
0: songa ong
1: kilma songa ong na dar ko yo ya paying ine na makangi ala ore kwa abas dembara arivia ki kilmas bo maranga abas duo ke arivia warsi yundi na makidi kai ki na mankaying abas sol ela main bang yesi jani na fi singami na ni birisin tiya do ban yesi jani asan ungo
0: na ma yeje
1: na ma yesi aden jana je saring ya na magal jaye na kini to ngo tanga testes ja ore duon de barale kilma idin fuya indel idin na ye seatiel bal indele de barale in wakem piye algi kwel sasuma ninal kaye siwel nial begiaw kidik nama in low inu induye nakadeen kili wela san soga in undini na nina dalang de maman ko ay viana kazi keringala ye del in a lewe ba paket do imbara in ore duwa isan kasi
0: tv yani inala ngas asti mele baran de imbara le ileri
1: dem barale alang ilari jegil asti
0: mere baro go garib le mungkin asing ade jeym yani dual fal duong mungkin ayi mungkin nagin jisigis ko je jama
1: na dem baraga alang we nganas ye ani ke abes duo ari bi ana ski gabala kwa ye nan dong ari jegi alang te bujur
0: su alang jaldo
1: ki gabala ila bay
0: bay kilmalu lafi
1: na dem ore do dem baraga asan bara ski gabala kwa
0: alang we ga ski gabala kwa ye ga nam sweeti
1: namas asweeti ba ye in belang ye kuro den ko sinu yala rengel ba in sie nena la jiwa sanga je ba na nama in kama jamin al gari mi na kwasi jurup jingiti na dine nama turu ina ki belekele kini nin si abade in kirsing sunga ji eri alja ngi na ji ndara ga se tas janga ba al ka fimena na ba ko wona kirsingo na sin jua ka nga la indala ja kamun gi na sin gaire ne ngi na sin gaire ne dingiri na ma ki oto sunga kwasi sunga tawa kaldi na usen gi kau alang beleke da intasle alang jirmo ke
0: alang kulin ke ro ya na kilma fa alang
1: eh
0: dog yani asan surunga si yani ka kaminga asan surnga ji ketia ke bitiba
1: asan ketia go bitiba na gusma jel na injaba ngala makara doin ke pabu na kingi king
0: na na ma ai duwa bara le jan yani ka ila bay ngalu ze ne ji wore duwa ngal si ina je mere ba din yani duwa di le za dal ngene zizi ko je fiya fa kana mai ngalu ama ele duas arriba aliye ene zizi ko je fiya lan ye wi ngene zizi ki gabala kwa ji za da ese zizi ko je kawe aba ilone zilom fin tengenga se tulle jelni matini duore ke erdi ke nakain kilmal ke kakiwor ko anska email asunga tarai kilmangan di sabba nakain sibai ngalunga jurnyuon sabai
1: jigi
0: kidai worre le ngase kala ani matini ingu iti yalun duo jones barasi ki gabala jo ani matini ingu sunga ka kire worre alon duo jones kwa kwadiga ka ingiyen borumare waliki worre ngale na yani adigis duo eri fiala tulle ne siki gabala jami adigis giti fiala tulle ne ki gabala ila na ma indu ti zenni ki bullying ndora
1: ki bullying ndora
0: ki dai bullying yere na mas ingang alan ji jones duo si la ka ila kalila ya ka kalo alan ban wona duo siki ki gabala
1: ina lombin ken ndomore ale dombere ta queen lemang na wo musande mberun ko angaldinga Yusuf ki isu dembara
0: uya
1: jaro asogatara namas digbara si ken ay kirabo tulinge na ba inni duot si ala bikiri ine nama isu bikiri yakub nama el na tirijin ni fiya nama demba sikirin jara na dem baran den tulimboa dem baraka boa ine na maspet korking ye yagub na man sekia na dem mamalenya baranin dem bara
0: yesis kojidan
1: kojeja fia nama ongana jegira illa nas ayanga nini ongana maga inkwa tulle alai basan kiduin bara inkus makan wala alang itka na manin kial dio tokuro ka erit na dengu eil barai sin yako jaja fiya awinin nas kiye sulenki na magal kalitiyo na mayin kwa ajariya mayin na mas uri nga dinga tabu nga dem fiya ki uwo nga na kudi nga sa dem fiya alan kilma lula fiya alba el nas kaidiya ki dem baraga na mas uri kume ki gabala na mas uri kume na ma kole indala tani na kwa jaja suras keima ini emang asan den din le aiba ino asan kwa ia tok au kwa dio tok si sur korki namma tar tok kein na saren sur si abu kong as kaming aba marang aba kaung ena sur kirsingol kie kin soga nye tingal aden ka na sur si uas kaming ba wala aldinga kau ba wala skelel ba ki sare ati weri kan na do kain si do wala kang indala la kundi in tina sa konga ye na duo barase kusmatiel ki barale sunga apainga ki is barale mini sunga bulo ki la kilman puyi
0: gingo fel
1: kaungi na loto kong na skala yi jalum se duo asa kerrek lel in si diktora kaminga sunga asa ala den kilma falangi na lel si na ayendel
0: asa arias bugo
1: ja in les yes sunga ungi min ki duot ala kerrek ko ja ja le ke na za yene
0: la gang yem fi dines muin fi bara uniti za
1: yele lompi dombare taurat le sunga kwasi sunga shajen fi inu duo barasi gusma ala jiba naji abes duo arivia kila kuru azang yesi ken kila jaso jia jamba sa jang lombi na ini na mangi lombi kuru ho ini ji din surin den tulin duo kersi kasa jundi la algis ki koyo ja sunga fi na gus major
0: ma ini ki se ji warim bere tulle jo ina ison den aldiki den barang den baraye ila kan no min bagi alse kianes dembara ziton yundi kado ngalung in yal demba in wala dembara si bugi vial ke dio to kurol alan si yesi ko je fiya ba marang ile tilali atini nyelo to kainanin dembara ile en bulong mungkin ile kilman tuki nasin korki marang al to kurona nya na dentin aga dem vial ile duela li agam fingi tines waiting
1: se
0: diana makavi na mafingi dina alwinga surma idin karse madik surma idin ne ko dio to korona se surma kinga to son kunya san kaitia aule nando ilo mungkin asi nya le khalas fa iloleng alqua masalan a dio to burti na surma butirindi ilaka idin amin no duo to dog bama bo balang rivia yani madini ji jurona itin kililan jona jeyinga dimbara digal na magal itin dayin jene erin je lial babainga aran ay sikomu ay sikomu elendalan kai kila ilanya haddu bo auna kavi na bundi kangal eriya sa den ko jej ba mungkin na ngari sungai ba matinin kinan ungi matinin bai mangungi matinin
1: dogalang din ko edwin siladdi
0: yani ko elaji jana den inan yani jirsing matinin ineni aldike na dogna yani abawan ko sur nam girana kai dogala sur nam skor kinderinga yanga sinam kunde na zien sur korki
1: asiya sur korki
0: kalan urona na ka na aulengen na elekero albeski ota romro men kaina kania ilaza da zaki kwe zaki dembar korgi nasin kwa iya jarno na spilani si dongolo deni agar wata ta mungano du jana men kwa na gadien umi
1: nani
0: na wela lan o ilanja ma agala la ala ko balan bu komine
1: yana namaskai ngol na
0: ka namaskai ngol na kai ngene ira lorin kon fa kisense ine jagil zeno kweti yas lomba
1: kweti yas lomba
0: yas lomba fa uto kai wara kwa na itai balan kwa den unzi koje jama
1: kare
0: wala den ki uto wa wala gal ridike ne yen den kumitia fa uto den ke uto itinga gaza so maran kina mu futto ni goen ke el kelesi ne kes kalum ke se inal uto ke in ke se na lom fido en beren kelalen si indala ngala ka ba san ki tu linker gidi e jago
1: e kwe na mai long ye kino tanga ki kas riginga kilombin den jalom den bele na ken tengenga si ai si jalom na ai bagi jaw na ai gi kurnyol kienga ko eti simang aba jamu onas nas julngi ti pendek ai kamintia
0: ye do sarbang
1: ye inas lombae ati alam main agil hilla duori lake barani nungi arang
0: lal ka ye ka bele ti pezi gi jawli
1: gi bas jawli neji ay jawal ge yellow neji zata ay gi kurnyol lombin ken tengenga werik terere ge sasonga duo si wada runyeba aba duo utonga wada fi awol ariya san jwa basin jwa bara allombi le jawon lombin dora jawon idina lombin dora duo si eri wada asfulnitiba na lombin lombin ken dual lombin ken uto abagi fi lot na nya inas ke bayin kal orre duang abo foran diwang alam batu leu no abo uto atule aja wada tule nya mba yusuf yusuf si kem bar nga ake bana ro ka bi na magal de kidig do inka ma ba anan kwa ge na kal de alba unai kwa sunga kal dia du di galam ba ke e de mbara ding na kwa al karang nas marang kila mandanya sikuru ful ko anke mananya si nama kabena skenge yusip iding ne yesi tulle kurnyol illa kila ko ande mburu al nyanga na kenga la to do ka imba utonga ba tulle ngale tulle nga fiengi idi na e embeleng al lombi imbeleng atigi duo low ai low ba algi yellow utonga se alan kila si tulle nga nama tulia api nama nyanga na burung den tabung den
0: nyatin kun minjamin den tabugai
1: nyatin kembar nga lia ala kele den tulia kai kembar nga si ai sikwa aluar ye duo hokya nana imburule ala ela ni nyanga kiden tulingi la ni nyanga namang abakuri apa apa go atis ken dale masih inkwae abas donga petviana singqual anes nui rembia kem bar nga singora ngora nyembang kama
0: fela
1: marangye el na kem bar nga iwozel kem bar nga lokeli kawe namas mangye tu ngana simbeleng lokeli ala boba bi aisa ujiti are nga ba maral kila ujiti
0: lompi
1: al utule fi akwa nyetisi kasi delinga iba kwa nyetisi na namad yusibinde njurnyo na den seje ilompile ila ina jundina
0: ne si jundina ne
1: eh na kwa marad mungkin nan duen kwa elum bial ke zata na dengen birsinga atike kin utonga nina kin kangin delinga la lumpina si en kwa e intule ya indigiti ajaba na jijiti kwa nsi jawye jia loto jitizi jaw atis kasi oto jitija ila jitizi ati duen kwa ejegila nas iwi na sare fingine jizifia
0: chumugiza nye
1: kasigila kalta njerenga wala lompisi wala dinzuri si na jijang na tulia kia din tabunga lanja na jijaringi na jiti kwa nsi jana si kwa si jiti si juli nge alang kawa ewe na kisini lome njale ya
0: kise imbele songa tarai na kwel dogara kwa kangi anas ingusi inangkawe jimana tu kidi imbele na wajwa ange si njwa maidi gara lomfile kaungi
1: lomfile ni kaungi
0: na alang lomfisi kingo hata kaba ingolundo hata zigi lomfisi ajel nyingi baore dongo lomfisi ine maidi alang ajel bane zi koronga
1: si
0: zenina din jalong wala gal kingo tonga din jayengi ngal kain as lomba alang ki lomfing deng ere jirgel wala gala lomfisi lomenyo kange na kaina ngaming idi na lomfi domo ngajundi
1: si
0: na domo ngal jundi jetal ay duwa jan ne kingol baningi jwa lombial domo jundi ne ken domo ngal dombore nina nina nige mara ngaba kel ne kingol kel dombore ne kel al kin tori jawli na nas gujja gal basingi jwa kasa awli batay ne ji alsin jumo yese
1: yang kwa in kam ngalang alang alang duwi ting aldija ala din dara ke nas ji jawya
0: awja
1: na dombore akin na mayen keingi na jurgulo kweli kwa dia mungkin nan loin kelivia al incominga aba ila domore sija tulia alaiba na aba ila sija tulia alaiba ya jonas dinjuru lenja siye eri al asakona lombinke den kaina tulia ayo den kaina tulia ayo asamin lombinke kona lombinke wala jiza ja dinjuru le sanja lombi utonga dinga situlen afiba dara
0: hatta dinjiz dinjuru len la ranjeringa yetulen afiba egal ya fila nama jis injiwe nang ina lomvi fia adigis duo kere nes imbere wala dombore lomvi kere la nes imbere insiala jaba kanye denjuri la selva
1: denjuri la selva dombore le bulon
0: na dombore na inye lomvi bereng ina lomvi bereng duori le kere na nama sanji in lomvi jaming ina lomvi ay nin dombora unde zisi dombora ker lomping inde yang jitimbere kang inde gene jiwa jidin suri jiwa
1: kang firjem firje kai kamadil anni na mamanga umit kuru umiti na den ko ya bas ame mangan sikwe nama ki bo na kori uiti inal ba feteni
0: na jinzim akini nya za mangan ko
1: ya na ko mangan kirel na gen kuru sibe ngam inal ba feteni
0: al feteni kuri
1: al incoming al feteni in dombore injil na taurat man
0: incoming egal kana incoming iza ne bele
1: incoming ana ala ji da ki jona jigil namaki incoming utuspuing na le adenja utarai
0: ni asta na zuitel
1: ki incoming man utuspuing na le adenja utarai ine kana ma wela ngi tiri keringa ngi nas izi binga le sitimena
0: jawo
1: nas kidai mborungi irgo ki dai mboru sunga skonganas der kai nama wai kibar na saba duo si jingo kinge algi kinga kai ngale ngale kerul na kinge ala isko jo jena kawe na kongi na kuyegi na kingi king bai mbelen kilo pulaga marang otto aba jaunga na jegila kilo pula yen sur si bai inkiriwe nina sa dei si duo andirin irto alang mata raja manas ani jo yen sur tarang kingi na kienga kamba yen sur kingazi ngines asitok auding akungale longale marang nasin kumeino hakia kwel batarangalan kijin kero kikin utonga ala kwel kilage imborule ala bi muta jabang nanki muta jaka kiki angare ma akamba ine ki inzakanie sare adigi kaungena kakire ke ha alan kona dukabun wala insikanie alan diele in kago asang in kago lan si yang in kiwe der ya alai balang gi junina imberule kaing ala darfor keria al kaungi na kirsingo ki male nas kaing utonga si ki bele arrakani nal dine turi na ki bele keli nama kaungi na sur kaititi na kirsing kimale na surung sursis kelkam ai kaming na aibaming na kiensi koyo yakila algi si yenkawe kila si kundisi marang kwasing nas inkiwe ina lalom balki kota yang alan tagad dain kipa kabung marang ila ye aiba ala ki dain baru ki na yeng kwe la sana tagatini asan surkay in ati lon na kipanja butule na lombi yesi